0: Okay. Yung po bang Monday na sinasabi niyo, yung tungkol po doon sa nangyari sa nagulo sa Senado, ito pong impeachment trial ni VP Sara Duterte?
1: Wala pa yung impeachment trial kasi nagpadala na ng summons do sa respondent kay VP Sara. So mag-expire yon, I think, kung di May 30, May 31, ano? Give or take. Tapos, patapos noon, siyempre papadala ng non-extendable period na 5 days naman sa prosecution. So sabihin natin mga June 5. Pagkatapos noon, siyempre may ano pa yan. May mga pre-trial conference na hindi natin alam kung gaano matatapos yung stipulation.
0: Senator, meron pong balita na July 6 daw po, sinasabi magsisimula itong impeachment trial ni VP Sara. May formal agreement na po ba na ito talaga yung date o hindi pa po yan pinal? Paano po ba yon?
1: Yun na yung napag-agree namin ng caucus namin after nung session ng Wednesday, July 6. Pero hindi yan na hard schedule, ano? Pwede magbago yan one or two days. Pero yan na yung susundin namin, July 6.
0: At para lang po sa publiko na nakaabang po dyan sa mangyayari, anong exactly ang mangyayari on that day, yung July 6?
1: Yun na yung mismong opening ng trial. Unang trial day yon, yung date o yung July 6. Yun na yung formal na pagsisimula ng impeachment trial.
0: Nakalatag na nga daw po yung schedule ninyo, no, dito sa impeachment. Pero sir, hindi po ba may inihain po itong si Senator Rodante Marcoleta na payagan daw po ang isang senador na makadalo even online? Napag-desisyon na po ba kung anong gagawin dito bago pa man po yung magsimula yung trial on July 6?
1: Wala, walang desisyon yun. Nag-motion siya. Hindi ko matandaan kung in-approve nila sa floor yung motion, pero hindi valid yung motion na yon. Una-una, kailangan mag-amend kami ng rules. Pag-amend ng rules, alam naman ni Ted yan, ano, na may publication, imo-motion sa floor, pag-usapan namin sa committee on rules at lahat. So, baka malabong mangyari yon. Yung babaguhin mo yung rules on impeachment sa isang pamamagitan ng isang motion.
0: So, hindi po ba pagbobotohan ito bagong pagsisimula nun? Kumbaga, paano po kaya ang mangyayari?
1: As an impeachment court. Kasi magkaiba yung Senate as a legislative body doon sa impeachment court. Magkaibang entity yon. So iba yung rules of
0: Senate.
1: Rules and procedures ng Senate at saka yung rules on impeachment. Although, nagagamit yung rules of the Senate then sa rules on impeachment. Okay. Pero hindi po pwedeng agad-agad mag-decide kami sa floor. Maski kami lahat mag-agree na baguhin yung rules, may publication pa yan.
0: Meron nga po kasi mga balita na parang yung motion na ito is para daw makaboto si Senator Bato dun po sa impeachment trial ni VP Sara?
1: Well, yun lang naman ang maliwanag sa amin na reason kung bakit nagkaroon ng motion na ganun. Even sa rules ng Senado, hindi rin po pwede kasi ang umiiral naming rules ngayon, pagkaralang merong force majeure o kaya merong emergency. Tulad ng COVID, nung panahon ng COVID, pinayagan namin yon kasi nga hindi kami makapag-session kung merong lockdown. So, pero maliwanag yon pagka may force majeure, alam mo, may bagyo o kung ano man, at saka may national emergency, saka lang pinapayagan yung Zoom o yung WebEx.
0: So, ito po masisiguro nyo malabong lumusot?
1: Hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment.
0: Sabi nyo nga po, hindi lulusot, maantala kayo. Masyadong maraming kailangan gawin ng mga senador natin sa ngayon. Pero with the past incident po last week, kamusta po ba, Senator, ang atmosphere ngayon sa Senado? Kasi may mga tampuhan tayong naririnig. Paano po ang working atmosphere nyo sa ngayon?
1: Medyo may tension, ano, to say the least. Pero sa Monday, I hope it will not turn ugly sa floor. Kasi mukhang mag-i-interpellate sila kay Senator Risa at saka Senator Erwin. Sila kasi yung nag-privilege speech noong Miyerkules. So may mga nag-signify na, ang bilang ko nga, mga walo sila na mag-i-interpellate o kaya magmamanifest on the floor. And depende sa tono ng kanilang interpellation o kanilang manifestation, yun ang mag-define kung ano yung magiging takbo ng aming session sa Lunes.
2: Senator, marami nga po ang nagtatanong kasi nangyari May 13, nakapanayam po namin kayo nung Biyernes, May 15, meron na ho kayong reaksyon din, sumapit po yung Sabado at Linggo. Bakit po Lunes, Martes, wala po ni isang tumayo para po magtanong at erase po yung napaka-importanting pangyayaring yon?
1: Si Senator Bam Aquino, nag-file na siya ng resolution na magkaroon ng inquiry yung Senado as early as last week pa yon, yung pagkatapos ng insidente.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito na-tackle sa floor. Ngayon, kaya nga tumayo si Senator Risa at saka si Senator Erwin. At yun ang pinagsimula ng panibagong sigalot kasi nagkaroon ng misinterpretation. Ako narinig ko mismo yung pahayag o yung konteksto noong parang walang nangyari na phrase ano, ni statement ni Senator Risa. Maliwanag doon, ang nire-refer niya yung sa ngayon para bang okay. Bakit hindi tayo kumikilos ang liderato na para bang walang nangyari. So, ang kay Senator Risa, kasi ang nagkaroon ng problema yun, kasi nung nag-react si Senator Cayetano, na ibang konteksto, ibang timeline. Kasi they're coming from different timelines and context. Yung kay Senator Risa, yung present. Mag-action naman tayo bilang Senado kasi nga tinamaan masyado yung ating institusyon. So huwag natin tratuhin ito na parang wala nangyari. Eh iba naman yung dating kay Senator Pia, nag-react siya ng naging emotional at lahat. At sinabi niya, huwag niyong itrato, huwag niyong itrivialize na parang walang nangyari. Kasi takot na takot kami. Ang problema nga, yung ang masama doon, para bang sinisisi pa kaming minority, una, kinu-question bakit daw wala kami noong nagkaroon ng chaos doon sa Senado. Pangalawa, para bang mayroon pang pagbibintang o insinuation at the very least, na alam namin na may mangyayari, kaya kami umalis, para bang iniwan namin sila sa ere, which is unfair, ano? At saka napakamali yung kanilang insinuation. At least si Senator Aimee saka si Senator Alan Peter Cayetano yon. So sa amin, masakit yon kasi para bang isang Senado tayo, iniwanan nyo kami dahil alam nyo magpuputukan. Eh ang totoo nun, talagang initially, meron talagang all senators caucus. Pero binago yon, naging majority na lang yung caucus. So anong gagawin namin doon? Ako, umalis ako, nakalagado sa mga lahat ng alis ng senador, 724. Pero kinurag ko pa nga yon kasi umalis ako 6:12 or 6:18.
0: Mm.
1: Kasi nga, wala naman kaming gagawin. Actually, sinabihan ko pa yung mga staff ko, baka abutin kayo na lockdown kasi parang nararamdaman na namin na nagsisimula ng i-lockdown yung Senado for some reason. Ano? Hindi namin alam kung ano. At alam naman namin, tapos na yung session, wala naman kaming gagawin. Eh yun naman yung routine namin pag wala session, unless mag-overtime kami sa office kasi halimbawa may privilege speech ako kinabukasan o kaya merong interpellation kinabukasan, maglalamay kami ng mga staff ko. Pero kung wala, anong gagawin namin doon? O, yung iba sa amin, may mga appointment na pinuntahan nila, etc., etc. So, napaka-unfair yung mag-i-insinuate ka, naka-Facebook Live, sasabihin yung mga minority, wala sila rito. Di ba napaka-unfair nun, Ted?
0: Oo.
2: Napanood po namin, sir, yung pong mismo no, na mga clips nito, at muli po namin ngang naipalabas po para makuha natin yung tamang konteksto sa binabanggit po ninyo, Senator.
0: Oo. Senator, balikan ko po yung sinabi nyo. Sabi nyo, may tension. Aminado po kayo ngayon sa Senado. So, paano po ba yun? May pag-uusap po ba na nangyayari behind cameras or pagkayo-kayo na lang po para hindi na sana umaabot at mas lumaki pa yung gulo na nakikita po ng taong bayan yung mga drama imbis na ang mas pinag-uusapan po sana yung mas may mga importanteng issue?
1: Correct, tama yon. Dapat ganun ang pag-usapan namin. Yun nga yung pag-uusapan namin sa Lunes kasi meron ng pending motion na i-refer ito sa Committee of the Whole. Sa akin naman, ito sarili ko itong pananaw. Gusto ko isasuggest ko ito. Payanan na lang natin yung NBI, yung PNP o DOJ man ang magsagawa ng investigation. Ilimit na lang namin yung aming Committee of the Whole inquiry or investigation sa pagbabalantas ng remedial legislation o kaya administrative remedies para hindi na maulit yung ganung mga pangyayari sa Senado. Huwag na kami makialam do sa yung aspeto ng investigasyon para hanapin pa kung sino may kasalanan, kung sino dapat pailan ng kaso. Yun ay sa akin lamang at plano ko itong ipahayag din sa Lunes na kung tayo magsasagawa ng inquiry o investigation ng Committee of the Whole, eh maging spectacle na naman tayo rito. Kapag nagturuan tayo na nagturuan, kaya mag-limit na lang tayo sa positive na approach na magbalangkas tayo, makapagbalangkas tayo ng mga legislative measures o kaya administrative remedies sa aspeto naman ng reaction ng OSAA, etc., etc.
0: Oo. Senator, balikan ko yung tanong ko kanina. After May 13 incident, no, narinig niyo po yung Facebook Live, even the minority senators, pinaparatangan kayo, wala po ba nag-message mismo sa mga kapwa niyo, senador, na bakit naman ganun yung nangyari? Bakit po sa inyo sinisisi? Wala pong pag-uusap na ganun?
1: Wala. Ang message, kasi meron kaming chat group na 20th Congress. Lahat yon, lahat ng senador yon. Ako, hindi na ako nagpa-participate doon. Pero yung mga ibang kasama ko, active pa rin doon. Kasi after all, dati naman silang nasa majority. Mga kaibigan din lang malapit. Mga seatmates nila yung iba sa majority ngayon. So sila nagpahayag ng, are you okay? Yung nagpahayag ng concern. So yun nga, unfair din yung sinabi ni Senator Pia na wala man lang nangamusta sa inyo. So mali yung premise kagad. Ako, hindi ako isa sa mga nangamusta kasi nga, parang nag-leave and delete pa nga ako doon sa, nung nagsimula na magpalit yung liderato, umalis na ako doon sa chat group na yun eh.
2: Opo. Senator Ping, yung pong binabanggit nyo kanina, no, na inyong suggestion na kung maaari, paubaya na ito sa competent, impartial body to investigate kung ano talaga nangyari. Pero nga sa Monday, depende po yan, ano? Kung paano po ang diskusyon. Siguro maganda maitanong ngayon ng taong bayan sa inyong lahat, napanood nyo na ho ba yung actual raw CCTV footage nito?
1: Wala pa. Yung napanood natin, yung nangyaring press conference ng DILG Secretary at saka ng PNP Chief.
2: Opo. Napuntahan na po ba kaya ng mga senador yung lugar kung saan po nando doon umano yung mga NBI na binarel at nag-cover fire?
1: I suppose walang nagtagawa ng ganong pagsisiyasat, Ted.
2: Opo.
1: Pero ang nagtagawa noon, yung nag-iimbestiga sa ngayon, CIDG, NBI.
2: Kasi po, meron din pong kaisipan kasi Senator Ping na siguro mainam din para sa inyong lahat, ano po, na magkaroon ng pagkakataon na panoorin mismo yung kopya nyo ng CCTV para more or less, meron ka ng idea, di ba? Kasi pag sa Lunes, kung di mo pa napapanood dyan, baka kung ano-ano sabihin mo. Pero kung napanood mo, palagay ko naman yung pong isang, ano ho, di ba? Yung isang pangkaraniwan lamang na kaisipan, makapagsasabi na kung ano talaga yung nangyari. And then yung lugar mismo na pinangyarihan, Senator Ping, makikita mo rin kung kaninong jurisdiction na iyon, nasaan yung mga ahente, kaya more or less din, meron ka ng idea. Para ho, pag simula ng sesyon, ng diskusyon, meron ka ng baon, di ba, na actual na napanood mong na CCTV footage.
1: Totoo yun, Ted. I suppose, pagka nagkaroon ng hearing o bago magsimula yung aming pagdinig, baka dapat panoorin muna namin lahat ano yung kabuuan kasi merong allegation na in-splice ng PNP. Ako, Ted, meron akong pending request sa OSAA. Hindi lang yung i-cover yung CCTV footage noong pangyayari noong May 13. Actually, may request ako na simula pa nung dumating si Senator Bato, ipakita sa amin yung footage, paano siya dumating sa Senado, paano siya nakarating na second floor, all the way hanggang sa, or fast forward, papunta na doon sa insidente noong Miyerkules.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Hanggang ngayon, hindi naman kasi binibigay yun eh. Kasi gusto ko rin makita, out of my own curiosity, kasi meron akong fairly reliable source na naipahayag ko na rin doon. Nag-apologize nga ako sa floor kay Senator Pia kasi nag-react din siya rito. Sa akin naman, paski pa mali yung aking sinabi o tama, hindi naman issue sa amin na merong taga-majority na nagpasok kay Senator Bato. Hindi issue yun eh. Kasi nga kailangan nila si Senator Bato para sa numero number 13 eh. Hindi sila makakabong 13. Sa akin, walang issue yun. Except of course, yung usapin na merong sinasabing warrant of arrest, which at that time, hindi naman kumpirmado ito. Na-confirm lang yung meron siyang existing na warrant o yung unsealed na warrant of arrest from the ICC noong pagkatapos na makapasok si Senator Bato. Katunayan, yung buong anim o pitong buwan na nagtatago siya, wala naman tayong kumpirmasyon na talaga merong warrant.
2: Mm.
1: O pares ang ICC kasi sealed eh.
2: Mm-hmm.
1: Sinasil lang ito noong nagkaroon na ng ganong usapin, noong Lunes nga, yung pagbalik namin sa session noong May 11.
2: Opo, opo. Yung nga po, no, sana nga, pero hindi kayo kaninyo na pagbigyan pa. Pero siguro ho, this time, kung may panahon kayo ngayong weekend, magkaroon ng chance para po magkaroon ho kayo ng preview kasi mahaba-habang papanoorin ninyo itong mga CCTV na ito para po first-hand ang information at maaring makumpirma ninyo yung naipalabas sa presko ng SILG at ng DOJ para po sa isang matalinong diskusyon, Senator Ping.
1: At saka komprehensibo.
2: Yes,
1: hindi
2: opo.
1: Yung partial-partial lang nung yung CCTV footage.
2: Opo, opo.
1: Tama yun. I subscribe to your suggestion, Ted. I-suggest ko rin yan. Na bago pa man lang magsimula yung sinasabing pagdinig, at ito'y malamang na itutuloy, sabi kami na muna, panoorin namin yung footage para nga matalino yung aming pagtatanong at may pinagbabasehan.
2: Yes, sir. At saka nga po yung lugar kung saan po nangyari ito. Kasi di ho ba may claim, pati ho sa interview ko kay Ginoong Aplaske, tinatanong ko nga siya, yung pintuan na iyon, sino ba may control, may susi ba yon, wala, etc. And then yung lugar kung nasaan yung mga ahente, kung kaninong jurisdiction yon, kasi nga lumalabas daw, humingi nga ng security ang GSIS. Ang punto lang ho kasi dyan, Senator, is that kung yung actual po na pagpapaputok, kung may basihan pa ba na ratatin mo sila ng ilang bala, gayong una, malayo, kasi di ba bridge yan papunta ng kantin, as you know siguro kung napupunta ko kayo doon, para lang ma-establish po ninyo kung kanino ba talagang lugar na iyon, kung saan nandoon yung mga ahente, at saan lugar nagpaputok si Ginoong Aplaske.
1: Yes, yung mga relative position,
2: yes,
1: kaninong jurisdiction, kasi isang building yan, kaya lang, separate yung merong dividing wall o pintuan yung jurisdiction ng GSIS at saka ng Senado. So tama yon para ma-establish natin clearly yung mga relative positions ng mga nagpaputok. At opo, kung sino una nagpaputok, sino gumanti ng putok, kung meron man.
2: Opo, kasi nga po mahirap din yung agad na kampihan o alam nyo na ang mangyayari at hindi magandang panoorin natin. Ano ba ang estado ngayon ni Ginoong Aplaske at meron bang OIC sa USAA?
1: Siyempre meron namang ano yan eh. May chain of command naman yan. Siyempre yung kanyang assistant o deputy.
2: Mm-hmm.
1: Yun ang nakaupo actually sa harapan namin. Yung upuan ng Sergeant at Arms. Meron nakaupo doon na I suppose yun ang deputy Sergeant at Arms.
2: Mm-hmm. Ano ho bang usapan po ninyo dyan sa Senado? Yung pong ombudsman suspension, ano ba ang pagtangkilik doon ng Senado? Yan ho ba? Kasi may question legal na naman po doon.
1: Wala naman, Ted. Kasi ang nasa ombudsman law, ang hindi lang, ang wala lang saklaw, hindi saklaw ng ombudsman, mga members ng Congress at saka yung judiciary, saka yung mga constitutional bodies yata. Pero maliwanag doon, kaya nga hindi na-implementa yung suspension order o yung kay Senator Joel noon. Kasi nasa batas naman yon na hindi saklaw. May sarili kaming pamamaraan o means yung ethics committee namin kung saan pwede kami magsuspinde at saka mag-dismiss ng aming mga kasamahan.
2: Mm-hmm.
1: So, pero sa Sergeant at Arms, hindi siya kasama doon.
2: Opo. Sige nga po. So ngayon sir, ano po, may sinasabi ho mismo ng inyong kasamahan sa minorya, si Senator Erwin, na manipis masyado itong bilangan sa majority minority at meron pong kumbaga may chance ha, na maibalik sa minority yung majority. Sir, yung change po ng Senate leadership, sa nangyari ngayon, kita na po yung pagkagulo sa mga komite, pagkabimbin sa mga hearing at yung inyong trabaho. Hindi ho ba ninyo pinag-uusapan na po yan? Kasi bagamat ngayon po no, nalalagay sa alanganin ang imahe ng Senado sa panunungkulan ni Ginoong Cayetano, yung pong panibagong change of leadership, kung sakasakali man po, ano ho yan? Gugulo na naman po ang mga komite niyan?
1: Hindi naman kasi given naman yun eh, pag nagpalit ng liderato o yung majority, minority mm-hmm. yung equation,
2: mm-hmm.
1: eh siyempre, papupunta yung mga major committee doon sa members na majority. So, mm-hmm.

0: unique o baka hindi naman magulo kasi maliwanag naman sa rules namin, lagi majority ang nasusunod, no? At in any democracy. So kapag na nangyari, naka-preside yung Senate President, pero sa floor, 12 yung majority. So pagbotohan na naman ng pag-change na naman ng mga chairperson, ang masusunod yung majority. So you can just imagine the awkward situation na yung Senate President is just relegated sa pagiging presiding officer. Pero magiging virtual na Senate President, yung minority leader because he has the numbers. Majority sa floor. So pag nagbutuhan kami, sino yung chairman ng halimbawa ng Committee on Silence? So kami yung masusunod kung sino yung iboboto namin kasi kami yung 12. Assuming na merong isang lumipat sa minorya ngayon na magiging majority. So gano'n na magiging situation dyan. Although hindi magpapalit ng Senate President at probably pati yung ibang officers like pro temp, may majority leader, may minority leader. Pero pagbatuhan kami, pati mga motions, masusunod siyempre yung majority.
1: Senator Ping, sa sitwasyon ngayon, tenable pa ho ba ang liderato ni Ginoong Cayetano sa nangyaring gulong ito? At ito na po yung image na sa amin, no, ng mga mamamayan. Talaga bang as in tingin po ba ninyo siya ho ba ay meron pa ho ba siyang maaring katigan na maging leader ng kapulungan ng Senado sa nangyaring gulong ito?
0: Ted, ganito na lamang, ano, nasabi ko na rin ito. Yung kudeta sa Senado, pwede itong itriakit sa isang krimen, yung rebellion. It is a continuing crime. Hindi mag-i-stop yan. Tulad din ang nangyayari mga nakaraan, kapag nagpalit ng liderato, hindi naman titigil yung minority kung hindi isipin na balang araw, sila naman yung mga majority, sila yung mapaghalal ng panibagong Senate President. Kaya nga sinabi ko, nakapag-post na rin ako dito na yung pagpapalit ng liderato sa Senado, it's like rebellion. It is a continuing crime. Quote-unquote. Hindi yung crime na literal.
1: Opo. Bakit ho ba nagpalit ng Senate Presidency nung panahon ni Chis, ni Ginoong Escudero? Ano bang katwiran noon? Kasi nga, ang balita noon dahil po sa nasangkot ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Di po ba?
0: Wala pa yung flood control noon. Ang issue kay dating Senate President Chis noon, yung 2025 budget. Pinakamasamang budget sa buong pasaysaya ng Pilipinas ng Kongreso. Ang isa pang issue sa kanya noon, yung hindi nasunod yung fourth with, rightly or wrongly. Dahil nagpahayag na rin ng Korte Suprema rito. Pero yun ang dalawang malalaking issue na naging dahilan kung bakit napalitan ni Tito Sen, si Chis that time.
1: Okay, thank you sir. Ano ang dahilan kung ba't napalitan si Tito Sen as SP?
0: Kasi nga, biglang nakahulag po si Senator Bato. Sabi ko, for whatever reason, hanga rin talaga ng minority na maging majority.
1: Oo nga po.
0: Ang sa amin noon, ang naging dahilan naman doon, kasi merong apat na nawala sa amin, hindi ba? Sabihin natin, apat. Kasi Senator Pia, Senator Loren, at saka yung
1: dalawang magkapatid.
0: Senator Villar, Senators Villar.
1: Oo.
0: Yun. Opo, yun naging dahilan. So matagal nang pinaplat yan, hindi lang makabuo kasi nga sa kwenta rin namin, kaya kampante rin kami, kasi hanggang 12 lang kaya nilang kunin. Kasi meron na kaming, may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat eh. Kasi nangyari na yan ng unang attempt eh. Inoper nga nila ito kay Senator Legarda na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen eh. Kaya lang, ito this time, medyo nagkabulagan. Kinumpronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin ka ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na inominate niyo ako, kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig. Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid.

0: sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Ligarde noon.
1: Mm-hmm.
0: So nung nasa lunch kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si ano eh, sa harap kami eh, si Senator Loren, na inominate niyo ako, kasi ako dapat yan. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niya sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang mm-hmm. kanyang reply.
1: Mm-hmm.
0: No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it.
1: Okay. Kasi po, sir, sa kasaysayan po ng Senado, usually po, alam niyo na, sa pagpapalit po ng SP, may kanya-kanyang, may mga balibalita, di ba? May mga may disgusto sa pamamaraan, sa mga committee na distribution, etc. Pero yung nga po, nabanggit niyo kay Senator Chish, ang issue, yung budget, etc. So may kaugnayan sa image din na dinadala ng leader ng Senado. Usually, may kinalaman din yan dun sa imahe ng leader ng Senado, di po ba?
0: Yes.
1: Opo.
0: Ang nakarating sa amin na Ted,
1: mm-hmm.
0: Ang issue kay Senator Soto, hindi raw marunong mag-alaga ng mga kasamahan namin.
1: Mm-hmm.
0: Ang aking reaction doon, hindi marunong mag-alaga. Sabi ko, si Senate President Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng ipamigay sa mga kapwa senador.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang naikumpara pa siya kay Senator Chise. Mm-hmm. Na parang si Senate President Chis noon, alaga yung mga kasama, si Senator Soto, hindi daw. Eh sabi ko, eh kung ganyan ang magiging dahilan,
1: mm-hmm.
0: at isa pang dahilan, ako raw, yung Blue Ribbon, na bakit daw na may mga kasamahan kami na recommend na makasuhan. Eh ako, sa low-low po lang, kung ganyan ang dahilan, eh di wala tayong magagawa kasi mm-hmm. it is what it is, ano? Dahil mm-hmm. ako,
1: Hmm.
0: Eh, siyempre, ginawa ko yung trabaho ko eh. Kung hindi naman ako nagturo kay Bernardo para ituro sila, hindi naman ako nagturo kay Alcantara para ituro sila.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman, nanggaling sa pahayag nila. Katunayan, hindi nga ako nakialam doon sa kung ano yung pahayag
1: mm-hmm.
0: nung dalawa. Nung nakitag-us, at least si Yusek Bernardo, mm-hmm. yun ang pinahayag niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung isasama ng loob ng aking mga kasamahan, yung aking pagganap ng tungkulin bilang chairperson, na hindi ako parang babaliwalain yung mga pahayag o hindi ko isasama dahil mga kasamahan ko, eh sana man ako lulugar. Eh hindi yun ang trabaho ng, hindi yun ang sa akin palagay. Ha?
1: Sarin,
0: hindi ako para magtakip sa aking mga kasamahan. No? Kung ito'y, ang masama kung tinuruan ko si Bernardo, ituro mo nga ito, yun ang masama. Kasi subornation of perjury yun, Ted. Pero kung malayang pagpapahayag at lumabas yung pangalan nila, huwag nila ibuntun yung sisi sa akin. Yun ang dalawang bagay na nakarating na issue sa kay Senator Tito Sen at saka sa akin, which to me is very unfair. No?
1: Oh.
0: Kasi hindi ba rin mag-alaga? Define alaga, Ted. Ang definition namin na alaga, yung welfare ng mga kasamahan namin, pag-alagaan mo, pero hindi dahil sa material na dahilan na hindi marunong mag-alaga. Alam mo, nung nakarating sa amin yon, hindi ko nang sabihin kung saan ang galing information, pero kumpirmado naman yon. Parang naawa nga ako kay Tito Sen eh. Sabi ko, eh ganun ba yung ano? Kaya define mo nga sa akin kung ano yung ibig sabihin ng hindi marunong mag-alaga. Anong konteksto nun?
1: Well, ang alam po namin sa aming stasyon, alagang kapatid. Pero yung alagang...
0: Hindi, ang alaga, alam mo, relative yan, Ted.
1: Yes, sir.
0: Yung alaga,
1: yes, sir,
0: sa maayos na pamamaraan, sa tamang pamamaraan,
1: opo,
0: that's
1: opo,
0: fair.
1: Opo,
0: pero
1: opo,
0: yung alaga na bubusugin kita, inalagaan kita, na hindi naman natin pera yan, pera ng bayan niya, ipambubusog ka sa'yo. Kung ganun ang definition ng alaga,
1: opo,
0: eh mag-pack up na tayo lahat.
1: Yes, sir. O, kumbaga eh, pag pinag-uusapan natin na alaga, eh alaga para magkaroon ka ng alokasyon ng pondo sa inyong mga gustong, di ba? Alam na po natin yan. Gusto mong mga proyekto, kagaya ho ng nakagawian, ibang alaga po yun.
0: Una-una, wala namang kaming pakialam sa proyekto, Tete. Yung proyekto kami, legislation kami, kung mayroong mga inintroduce na amendment,
1: opo,
0: aka insertion, at ito'y nakapasa sa floor, Wala naman kinalaman yung Senate President doon. Kasi collegial naman kami. At tapos dadaan pa nga ito sa bicameral eh.
1: Opo, opo. Yes, sir. Anyway, Senator, sir, kasi nga ngayon, ito ho ang inyong kinasadlakan. Sa Monday, di pa ho natin alam nga kung ano ho magiging bakbakan dyan o ano po ang diskurso ho ninyo na panonoorin po na naman natin. Sorry po, just have to ask you, no? Meron pong isang kolumnista, maganda po ang kanyang artikulo, I hope you don't mind, ano po. Ito pong column ni Ginoong Andrew Masigan. May, ito lang po, I just would like to get your reaction on this. Isa lang po itong sentence, ha? Okay, the question that must finally be asked is, why should the Filipino taxpayer continue paying for an institution that increasingly serves less as a pillar of democracy and more as a sanctuary for opportunist, dynastic greed and naked political interest? They have become a waste of public funds. May ganito rin pong kaisipan na, na sa napapanood namin, sa nangyari nga po ng mga itong eksenang ito, parang may mga tao po na ano na nangyari sa Senado? 24 lang po kayo, tapos ito po ang impresyon na ibinibigay po sa amin. Ano po ang yung reaction doon, Senator Ping?
0: Mahirap pakipag-argue sa alam nating totoo. Alam mo, for the longest time, tinitingala yung Senado. No? Ngayon niya, ang biruan, mas mataas yung pagtingin ng tao sa House of Representatives kesa sa Senado, which is a sad fact. No? Tanggap namin yun. Mm-hmm. Kasi dati-dati, yung Senado yung parang big brother eh. Kami yung nag-check sa kung ano man yung mga nangyayaring excesses sa lower house. Parang nag-check namin. At pasalamat nga yung mga tao na bicameral system tayo para may check and balance. At, at kalimitan, Ted, noong nakaraan, kami yung nag-check, kami nagbabalance. Pero ngayon, baligtad yung pananaw ng ating mga kababayan. Mas bababa yung antas ng integridad ng Senado kaysa sa House. Masakit man tanggapin, pero yun talaga rin ang ramdam namin. Pag nagko-focus kaming mga minorya, kaya nga kami, nag-uusap-usap kami na kailangan magkaisa-isa tayo na ibango natin yung nawalang dignidad, yung nawalang integridad ng Senado. Paano natin gagawin yun? Magagawa lang natin yan, parang mag-reflect tayo individually and collectively at ayusin natin ang takbo ng Senado. Hindi yung puro na lang politika, puro na lang pang-sarili. Yan, tulad yung observation ng sinasabi mong nabasa mong column, ano, opinion. Tama yung Ted eh. Hindi ako makipag-argue dyan kasi marami rin akong nakakausap na mga impartial, mga objective ito. Hindi ito yung parang kampi sa amin o kampi sa kanila. Yan na rin talaga yung prevalent na mood o sentiment ng ating mga kababayan. Anong nangyari na sa Senate?
1: Opo. May tanong po si Chacha, Senator Ping, kung mamarapatin po ninyo at mukhang ito'y galing po na naman sa kapwa niyo, Senador.
2: Oo, Senator Ping, I don't know if nakarating na po ito sa inyo. Sa isang panayam, may sinabi po siya, Senator Imee. Banggitin ko po mismo yung mga salitang sinabi niya. Sabi niya, they wanted to change and get back the leadership of the Senate. Nakapusta na pala doon ang CONAS. Matatalo ang impeachment, mananalo si VP Sara sa 2028, tepok silang lahat. Ano pong reaksyon niyo dito?
0: Flat lie, outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami. Mas yung mga focuses namin. Napakalimitan may mag-focus sa minorya. Never yung napag-usapan. Never yung nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita.
2: Ito po kasing pahayag na ito ni Imee ay narinig ko rin po kay Senate President Alan Cayetano nung pong nakaraang press con niya. Bakit po ganitong sinasabi nila?
0: Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Kung meron silang matibay na basihan, edi bahala sila. Pero as far as the minority group, yung 11, ano, tawag namin sa sarili namin, Mythical 11. Kasi para kaming nangangarap na lang lagi, ano. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Kapag tayo naging majority, sana mabago yung pananaw, yung paningin, yung perception ng ating mga kababayan sa Senado bilang isang institusyon. Patunayan yung sa amin, yung pagpapalit ng leadership. Maski ano pa sabihin nila, idikit nila sa impeachment, idikit nila sa kung ano-ano man, sa amin, ang number one na priority namin para kailang mapalitan yung ano, yung i-save yung institution. We love the Senate. Lahat kami nagkakaisa. Ibangon natin ang Senado, first and foremost, sa paningin ng ating mga kababayan. Kalimutan na natin yan kung ano pa yung mga ibang issues attendant do sa pagpapalit ng liderato. Pero sa amin, ang number one, yung primordial concern namin, yung integridad ng Senate.
2: Oh, Senator, under Senate President Alan Peter Cayetano's leadership, you don't feel maibabangon ang integridad ng Senado?
0: Hindi ko sinasabi yon. Sa aming perspective yung aking sinasabi. Na kami, ganun ang aming pananaw. Hindi namin sinasabi, ayaw namin basahin yung isip nila. Pero sa amin, as far as our group, yun ang aming pinaka-prioridad na ibangon namin yung integridad ng Senado. Hindi ito patungkol na sila hindi na ayaw nila ibangon.
1: Opo.
0: Ang pinanggagalingan ko lang yung aming grupo.
1: Opo, yun po yung tamang konteksto doon. Alright, Senator Ping, ito ho ngayon, ang dami nagre-react sa ating panayam na ito. Short message lang po sa lahat ng ating mga kababayan na araw-araw po ay nagpapagal, araw-araw po ay ang pinoproblema ngayon, pan-tuition, etc., nahihirapan ang mga manggagawa. At sabi nga po nila, sana naman sulit ang pinagpapagura ng mga Pilipino para po sa inyo. Ano pong inyong mensahe sa amin?
0: Simple lang, sila Ted ang ating palagi ang kukumustahin. Anong kalagayan ninyo, kaya nyo pa ba? Hindi yung mga trivial o yung sarili namin kapakanan na hindi nyo kami kinumusta. Ang kumustahin natin lagi sa ating isipan, sa ating pananalita, kumusta na ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Ito isang dahilan din kung bakit gusto rin namin makapag-contribute at mag-matter kami sa policy decision making. At magagawa namin yung kung kami nasa majority. Hindi ito condescending, Ted. Hindi ito yung parang kami lang ang moral authority.
1: Mm-hmm.
0: Ito'y nanggagaling sa aming, ng bawat isa sa amin. Kasi ito lagi pinag-uusapan namin eh. Ilang beses na kami nag-focus. Misa inabot pa nga kami ng alauna ng madaling araw. Pero yan ang nakikita ko sa bawat pananalita ng aking mga kasamahan sa 11, kaming 11. Ang nangunguna talaga sa, and I can speak on their behalf. Ano? Ang nangunguna pagka nag-discuss kami, isalba natin ang institusyon. Kaya ang aking mensahe sa ating mga kababayan, kumusta kayo?
1: Senator Ping, marami pong salamat sa inyo pong panahon. Kami po'y muli magmamasid at sana nga po maging makabuluhan pong ating weekend para po sa ating paghahanap ng katotohanan at kapakanan po ng bayan ang ating pong mauuna lagi. Salamat, Senator Ping.
0: Thank you, Ted. Thank you, DJ Chacha. True FM.
3: Thank you, Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang best news commentary program sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan. Totoong para sa bayan. Para sa katotohanan. Sa katotohanan.
4: Lahat tayo'y natin. Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin.
5: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
5: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
6: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
3: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes.
7: 1079.
8: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
9: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
8: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Sa bansa, dito sa 1PH.
13: Dito tayo.
14: Sa totoo lang.
15: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
16: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
17: Bigyan ng mukha ang balita.
18: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
19: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
20: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
19: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
21: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
19: Walang kulay, walang kinakampihan.
22: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
19: At wala rin inaatrasan.
23: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
24: Wala sa ilang lugar dito.
25: Marunong lumangoy.
19: Susugod sa bagyo.
26: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
19: At anumang dilubyo.
27: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
19: Balita man sa lansangan,
28: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
19: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
29: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
19: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
30: Mobile Journal, Amy Achanza po.
31: Arles de los Santos po.
32: Denise Valdesancho po.
33: Ben Peringi po.
34: Las Paredes po.
35: Jeff Rivera po.
36: Julie Baiza po.
37: Kayla Macanta.
38: Mary Monreyes po.
39: Mariela Pascual po.
40: Halimitan!

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bodisancho po.
5: Ben Peringi po.
6: Las Paredes po.
7: Dave Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macantas.
10: Mary Monreyes po.
11: Ayala Pascual po.
12: Halimbitan!

0: here with you.
1: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Good morning po, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau, DOE. Good morning, sir.
5: Ted, magandang umaga.
4: Oo, salamat sa panahon. Ano ang ating forecast? Kasi malaking bagay din kung advance kami magpapakarga o kaya ay maghihintay kami ng Tuesday para sa rollback kung meron man. Para lang hindi natin, kumbaga, hindi naman sa kami adelantado. Ano ang forecast natin for this week, for next week?
5: Sir Ted, no, mataas na hong chance na may increase tayo. Mga, ang apat na trading, ang estimate natin is mga around 1.5 peso per liter sa gasolina, diesel, and kerosene. Posible lang ito mabago kasi may isa pang araw tayong hinihintay.
4: Ah, okay. Sige. So yun po ang direksyon natin. Naunawaan po naman namin sa inyo po na ipaliwanag na inyong ginagamit nga na formula. So, by tomorrow po kaya mailalatag na ho natin more or less ang DOE, how do you call it? DOE imposed increase.
5: Makukumpute ho natin at yan ho ang aming pag-uusapan again with our secretary at saka yung oil company.
4: Okay, sige. So more or less po piso. Hindi na ito aabot pa ng 1.50 o 2 piso.
5: Ngayon ho, nasa 1.50.
4: Uh-huh.
5: At again, pwede ho mabago pa yan dahil may isang araw pa ho tayong hinihintay.
4: Okay. Across the board ito, sir?
5: Opo. Ito po ay adjustment. Hindi po ito price. Ito po yung magiging adjustment.
4: Okay, sige. So, sir, damo nga salamat. Thank you po. Pasensya sa istorbo. Thank you, sir.
5: Opo, Sir Ted. Magandang umaga ulit sa inyong programa po.
4: Thank you. Yan si Director Rino Abad. So, pa-full tank na kayo!
6: Oo nga, 1 peso and 50 centavos. Pwede tumaas, pwede bumaba.
4: Kung may pang pa-full tank.
6: Yes.
4: Sabi nga ni Senator Ping, kumusta kayo, ang ating mga motorista, ang ating mga kababayan. Kayo daw po, tayo daw po, dapat ang laging kinukumusta.
7: Hello, kumusta kayo lahat?
6: Okay naman ako. Ito, ako ay natututo dito sa ating mga napapakinggan.
4: Uh-huh.
6: At para sa mga kagigising lang na hindi narinig po, yung sinasabi kanina ni ni Congresswoman Jervie Luis Strong, sabi niya, 9 out of 10 handa na sila.
4: Doon ka kagad na punta sa
6: impeachment.
4: Impeachment. Kinukumusta kita,
6: Hindi kasi, hindi ba 9 out of 10 July pa pero ready na sila.
4: Kinumusta kita, baby girl.
6: Ano na tang isasagot?
4: Yung parang gusto ko yung kolehiyala na parang
6: my worst words.
4: Yung parang English speaking na gusto ko yung para may sabi yung R ng kaunti. Okay naman.
6: Oh, gets ko yan. Yung parang 24/7 naka aircon.
4: Sige. Pwede bang kumustahin kita?
6: Oh, sige.
4: Oh, how are you?
6: I'm fine. Okay lang. Ay naman.
4: Para nakainom ka na. Aga-aga.
6: Hindi, ganun sila kasi naka-braces yung mga yan
4: May braces.
6: May braces kasi yung mga yan. Mayayaman
4: Okay, sige. O, kamusta ikaw?
8: I'm okay, I'm good. Ikaw, how are you?
4: Okay naman ako. Okay ba pagkain nyo?
8: Like the buffet last night. Like, it's okay naman. Four lang yung putahe sa bahay. Four lang siya
4: Anong mga klase? Italian?
8: No. Mexican? Last night it was what was that? The paella. And then we had like the their squid and then
4: Spanish.
8: Yeah, Spanish. Yeah. We have a chef at home kasi. Did you see the photo?
4: Photo ng nanay mo.
8: Did you see the picture?
4: Kasi ang hirap pag ibang nanay ang photo ng 13 minutes after 9 o'clock ha. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen, sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max, ha. Really, ganda ng ating Friday morning. Thank God it's Friday, mga kapatid. Boss Mastery Coffee, Kape, Mangustin, sarap. Yung po ang bati sa atin kanina ni Senator Ping. TGIF, thank God it's Friday. Yes, sir. Asa na nga po gamitin nila itong Friday at weekend para po panoorin yung ating suggestion na CCTV.
8: Ay, alright. Ako kasi, oh my God, this weekend di ba papanoorin ko eh. Di ba I sent it to you last night? Did you watch?
4: What about?
8: Like the, yung mga choices on Netflix?
4: Ah!
8: Oo, kasi weekend na. Oh. That's my reco for you.
4: Ngayong weekend.
8: Oo, which one do you wanna watch?
4: Gusto ko yung meron script ng screenplay.
8: May background music yun. Oo.
4: Okay. Mga kapatid, ano po, yung binabanggit kanina, bago natin tunghayan tong isyong ito, kasi, again ha, mga kapatid, ito hong ating pag-uusapan, baka ho sabihin po ninyo, wala kayong pakialam, malay ko ba dyan, Ted? Pero itong isyong ito, with Attorney Jay Santiago, ito yung isa sa mga issue na nakakainis sa gobyerno. At muli mga kapatid, ito po yung patunay lang na ang gobyerno mismo, sila-sila may problema sila sa isa't isa. At sila po eventually nagtuturuan. Pero yung latay nito sa atin pa rin na pangkaraniwan. Uulitin ko po mamaya kapag atin ang kausap itong si Attorney Jay Santiago. Kasi tumatawag na kami kay Secretary Banoy. Wala lang akong direct line eh. Meron ka bang direct line kay First Lady?
8: Eh kay FL?
4: Oo.
8: Tawagan ko si Auntie Claire.
6: Yung masaya.
8: Bakit? Kay Auntie Claire, meron pa dati nating katrabaho yun eh.
4: Sorry ah.
8: Oo.
4: Kasi ito ba dapat makarating pa si Presidente? Ito ba dapat imbestigahan pa ng Senado? Ito ho ba mga kapatid ay dapat pang magmumura ka dito para pansinin ka itong sa problemang ito? Nakakainis ito eh. Si Ginoong Santiago, nakapanayam namin to siguro mga Marso. Tama ba? Balikan mo.
8: March 24.
4: Kung hindi man March, kailan lang po nakapanayam ito? Para po sa the same issue, for Diyos por Santo.
8: March, ano nga yan, big boy? At yung pari pag-uusapan natin ngayon.
4: Ah?
8: Kasi ang sabi kahapon ni Miss Mary Zapata, imbis umayos, it's getting worse. Yun ang sabi niya.
4: Naku po.
8: Kung dati daw, bare months lang, may port congestion, ngayon all year round.
4: Naku.
8: All year round na mga kapatid. At mind you, baka kala nyo, hindi tayo apektado nito. Pagka po nangyayari yung mga port congestion na yan, nadadagdagan yung gastusin ng mga importers, ipapasa sa ating consumers. Tataas yung presyo ng mga produkto. O di tayo na naman, sa atin na naman ang latay nito.
4: Ngayon ko lang napakinggan yun ha, yung barko na may kargamento yung importer na hindi nadidiskarga at ibinabalik sa pinanggalingang port. Anak ka nang talaga naman, only in the Philippines. And sabihin natin na panay ang ating roadshow, panay ang ating trade fair. Pupunta ka pa ng kung saan sa ang bansa. Ngayon na naman daw pupunta ng Japan ang ating presidente. O nasa Japan na ba siya ngayon? Malis na ba? Anong balita? Pabiyahe-biyahe pa kayo, taga DTI kayo.
8: Ano gagawin sa Japan?
4: Hindi ba? Nanghihikahit kayo ng mga investors. Yung Filipino investors, ayaw niyong tulungan, visit.
8: Kalmahan mo lang. Talagang it's a no chill Friday.
4: Friday ngayon.
8: Friday ngayon. Sabi nga ni Senator Ping kanina, thank God it's Friday. O yan na, nasa linya na.
4: Attorney Jay Santiago ng PPA. Magandang umaga po, Attorney.
0: Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga din po, Ma'am Chacha, at sa lahat pong tagapakinig at tagapanood niyo po.
4: Hindi ko na po haba ang pang-discussion dito sa port congestion. Ano po, at ako'y may kopya na po dito ng sulat na nanggagaling mismo sa Bureau of Customs. Naka-address po dito kay Secretary Go ng Finance. At maging itong kopya po ng proposed na, ang tawag po nga dito ay Joint Administrative Order. Ano po, ang tanong ko lang po dito, Sir, magmula nung nagkapanayam tayo hanggang ngayon, mas lalo daw lumubha ang problema. Pwede bang isimplify po natin, sino ba may kasalanan dito?
0: Okay. Sir Ted, lilinawin ko lamang po ultimately po para hindi, sabi nyo nga po, hindi na mahabang usapan. Ang may issue po talaga dito ay yung pong mga shipping lines at yung pong mga truckers po. kung kailangan po siguro linawin yung pong sinasabi po nila na port congestion, mali na po yung ginagamit po nila kasing mga ano no termino. Ang problema po talaga diyan ay yung pong yard congestion po nila. Ganito po kasi ang issue diyan, Sir Ted, ano. Explain ko lang po. Wala pong yung pong nabanggit nyo kanina na meron pong barko na hindi makapag-diskarga at pinababalik. Wala pong nangyayaring ganon. Kuminsan po kasi meron po mga ano po mga nagbibigay po ng opinion na hindi naman po nila naiintindihan talaga kung ano po yung nangyayari po doon sa pantalan, ano. Hindi po mangyayari yun dahil naisipin nyo na lamang po, napakalaki po nung gastos nung barkong yun kung siya ay babalik po sa kanyang pinanggalingan o lilipat sa ibang pantalan. Ang mga barko pong yan, kung sila man po ay madidelay, maghihintay po yan at hindi po magte-turn around yan. So yun lamang po, ano po yun, kasinungalingan talaga po yun kung ano man po ang na-report sa inyo. No? Pangalawa po, ang issue po kasi dyan, ang babalik po ako doon sa ating trade imbalance. Yun pong ating iniimporta pong kargamento, yung mga containers po, higit pong marami po yan kumpara po sa ini-export natin. Siguro po, nasa 80-20 po yan. 80% po importation, 20% lamang po ang ating export. Ngayon po, ang nagiging problema po kasi dyan, pagpasok po nung kargamento sa atin ng container, at yan po ay nakuha na po ng mga tracker, isusoli po nila yan. Yan po ay isusoli nila sa mga yarda po ng mga shipping lines para doon po maipagsama-sama bago po ma-ship out sa Pilipinas. Ang problema po dyan, parang isipin po natin sa analohiya, yung pong basyo po ng bote ng soft drinks, na pag yan po ay hindi nilalabas, talagang maiipon at maiipon po yan. At ang nangyayari po sa kanila, dahil limitado naman po yung mga trailer po ng mga tracker natin, pag hindi po sila tinatanggap ng mga yarda po ng shipping lines, hindi po nila ma-unload yung container, kaya't hindi po nila magamit yung kanilang trailer para makakuha po sila ng panibagong kargamento. At yun pong sinasabi po nilang binabayaran po nilang charges, hindi po sa ano yan o hindi po sa pantalan yan. Yan po ay binabayaran nila yung po tinatawag na detention charge, na yung po mga shipping line, kapag hindi po naisoli on time sa kanila yung mga container, sinisingil po nila yung mga tracker. So wala po kasing insentibo yung shipping lines na magdagdag ng mga yarda nila, kasi kung hindi po maibalik, mas lumalaki po ang kita nila at mas nakakasingil po sila. Ganun po yung sitwasyon, Sir Ted.
4: Okay, ito muna ha. Ngayon po agad may nag-react doon sa sinasabi nyo na kasinungalingan yung ilang mga kargamento na hindi na diskarga at dinadala po nung barko. Pangalawa, as we speak now, ilang barko ang hindi makadaong dahil dito po sa congestion?

0: kung ikaw po ay naka-schedule po halimbawa ng May 22, kailangan po May 22 ay ikaw ay mai-attracta na namin. So maaaring dumating ka ng mga May 20, May 19, May 18 at maghihintay ka po talaga doon para sa iyong schedule.
1: Okay, sige po. So attorney, no, kung yan po ang inyong kwento dito po sa mga binabanggit na mga nakaantabay sa ating Manila Bay para nga makapagdiskarga, yan po kaninyo ang dahilan. Ang tanong lang po namin dito po sa sinasabi na problema sa mga shipping lines na ito, sino ho ba ang dapat umaksyon kaya doon?
0: Okay. Ganito po yan, Sir Ted. Kung maaalala nyo po, way back po, 2021-2022, nag-propose na po ang PPE ng solusyon dyan. Ang nangyari po dyan, yan pong solusyon na tinatawag po, kung familiar po sa inyo yung tinatawag na top CRMS, yan po mismo ang solusyon na aming pre-propose at sa amin sanang i-implementa para makatulong po dyan sa problemang yan. Ano? Bagamat yan po ay problema po talaga ng shipping lines at truckers at sa Bureau of Customs, ang PPA po ay tutulong sana para ma-resolve yan. Kaya lamang po, tayo po ay dinala po sa Senado, pinatigil po yan dahil po sa paglalabi po ng iba-ibang grupo po. Ano? At yan po ay ultimately pinatigil po yan ng DOTR sa ilalim po ni Secretary Jaime Bautista at ng DTI sa ilalim po ni Secretary Fred Pascual nung panahon na yon. Kaya hindi po natuloy yan.
1: Okay, so ito nga po, kung yan po ang inyong solusyon na hindi natuloy, na kaninyo solusyon, ay bakit ayaw pa rin ituloy?
0: Eh kasi nga po, unang-una dahil pinatigil po nila, umabot na po sa punto na yung pong kontrata kung paano po mai-implementa yun ay napaso na po. Pinatigil po nila ng ilang taon po yan eh. At ang pumapalag po dyan, yung shipping lines din po at yung mga truckers din po, pumapalag sila doon sa solusyon. Ano? Ang problema po kasi, Sir Ted, kung minsan po kasi yan pong problema between the truckers and the shipping lines, yan po ay commercial problem po sa kanila. Ang may mga ibang grupo po kasi na ang iniisip ay ipapasa nila ang solusyon sa gobyerno at gagawa naman po ng solusyon ng gobyerno. Kaya lamang po, ayaw naman nila mag-cooperate sa proseso. Ang gusto po nila, kung mababalikan po natin yung issue ng port congestion back in 2014 to 2015, ay babalik po doon sa ganong sistema na kung kailan bahala na ang gobyerno mag-solusyon, sila gagawin lamang po nila kung ano yung nakagawian na po nilang ika nga practice o proseso.
1: Okay. Sige. So sa inyo pong palagay, walang problema sa gobyerno?
0: Well, ganito po, no?
1: Sir, sa inyo pong palagay, wala pong problema sa gobyerno?
0: Admittedly po, Sir Ted, may mga pagkukulang din po sa pamahalaan. Ano? Hindi naman po tayo marami po pong pagkukulang sa pamahalaan.
1: Sige, ito. Pero kasi lamang, attorney, yes, sorry po, attorney. Kasi po, kung walang problema sa gobyerno, o kaya po kanina may mga pagkukulang, eh bakit pa naka-imbento ng joint administrative order? And then ang sinasabi dito, para po daw sa guidelines na nga, sa problema po nitong sa international shipping lines, freight forwarders, logistics companies, customs brokers, cargo truck operators, container yard operators, and terminal operators. Ang sinasabi po dito sa liham ni Ginoong Nepomuceno, kay Ginoong Go, ito na po yung urgent na matter na dapat daw pong aksyonan na kasi nga po ito nga ang problema ngayon na iba-ibang mga sektor ay may kanya-kanyang claim, may kanya-kanyang PPA. Ay hindi problema namin yan. Problema yan ng mga cargo operators eh. Problema yan ng shipping lines eh. Ah, sabihin ng customs, eh hindi kasi wala pang jaw. Ang akin po kasi nga dito, bakit mula noon hanggang ngayon, hindi pa nito ma-resolve, di po ba? So sa akin po dito, kaya nga may gobyerno eh. Hindi ba kayo pwedeng patawag kayong lahat? Ano ba, kailangan ba dito si Presidente pa magpatawag sa inyo para pagharapin kayo dito? Eh ba't humihingi siya ng jaw na ito na sinasabi nila, ito raw po naman yung solusyon?
0: Ganito po kasi, Sir Ted. Meron na po kasing existing na regulasyon po dyan, lalong-lalo na po dyan sa empty containers na dekada na po ano ang regulasyon. Ang regulasyon po kasi dyan, pag pumasok po ang container, dapat po within 90 days ay inilalabas po yan. Yan po ay nakasaad po sa Customs Modernization and Tariff Act at sa mga nakaraan pa pong batas to sa customs po. Ano? Ang problema po, yung 90 days po, Sir Ted, hindi po sinusunod po kasi ng mga shipping lines yan. So, kailangan po talaga, admittedly, kaya po napag-usapan po ng Bureau of Customs na magkaroon po ng

0: panibagong yan joint administrative order para umakma po doon sa behavior nung pong merkado at behavior po ng mga shipping lines at ng mga users para maging akma na po yung kumbaga yung regulasyon sa kanila pong kaugalian po ngayon. Kaya po babaguhin po yan.
1: So, may problema ba talaga sa congestion? Wala.
0: Sa kung ang pag-uusapan po natin, Sir Ted, yung pong port congestion na hindi nakakapag-diskarga po ang mga barko, wala po. In fact, as of yesterday po, ang ating pong utilization po sa Port of Manila po natin, ano, both South Harbor at saka MICT po, nasa 72% lamang po, eh, malayo po sa 90% na optimum po, ano. At kung makikita nyo naman po, kung magkakaroon man po ng problema dyan, halimbawa may shipment na hindi po, tawag mo dito, hindi dumadating sa mga shippers natin on time, malamang sa hindi po ay meron pong problema po yan sa clearance po, halimbawa sa quarantine, okay, sa customs, etc.
1: Yung po, yung pong problema sa mga shipping lines na ito, yung sinasabi po na container congestion na ito, yung pong hindi nga makaikot itong mga truckers, etc., pati po yung mga kargamento hindi humailabas sa mga yard na ito, yun ho ba problema o hindi?
0: Ah, problema po yan, Sir Ted.
1: Okay, sige.
0: Ang sasabihin ko sa
1: problemang yon sa mga shipping lines,
0: opo,
1: wala pong magagawa doon ng gobyerno.
0: Meron po. Ang may jurisdiction po dyan, Sir Ted. Unang-una po, ay yung pong Department of Trade and Industry, ano. Meron po kasi sila dyan dati na parang bureau tungkol po sa shipping trade, ano. At sa pagkakaalam ko po, nawala na po yung bureau niyan. In fact, yung pong aming ginagawang mga solusyon dati kung saan po pasusunod rin sana ang shipping lines dahil sila po ay umaatraka nga po sa mga pantalan natin, pinatigil po tayo ng DTI at sinabi po ng DTI sa atin, wala kaming jurisdiction yan, yung PPA, kung hindi yan ay saklaw po ng DTI, kaya po kami din ay umatras noon eh.
1: Okay. So, sino ngayon ang meron pong primary responsibility dito sa problemang ito?
0: Yung sa solusyon po niyan, Sir Ted, ano, because that is basically a logistics issue po. No? At ang logistics po natin, ay yan po ay nasasaklawan po ng DTI. Dapat po talaga Department of Trade and Industry po ang namamagitan po dyan between the shipping lines and the truckers. Kasi po, nasa logistics chain po yan, sa trade po natin yan. Dapat po talaga, yan po ay pakialaman po ng DTI.
1: Ito bang jaw na ito, kailangan pa ba ho ito?
0: Well, uyan pong jaw na yan sa totoo lamang po para magkalinaw-linaw po lahat ng lahat po ng user, ano, pati po DTI, pati po DOF, kasi po magkakaroon din po ng adjustment po diyan doon sa mga duties and taxes po nila, no, sa Bureau of Customs. So para po maging malinaw at para ma-remind din po ang lahat na ito yung existing na batas, maganda po siguro na magkaroon po nung jaw na yan at nang maintindihan po ulit ng mga tao at ma-explain po sa kanila.
1: Okay, kasi nga po nung panahon ni Ginoong Bautista, may usap-usapan noon nga eh na may mga solusyon pero ayaw ipatupad, hindi po ba? Yan po, DOTR, under dyan ng PPA. Are you claiming dito po talaga wala pong, walang kinalaman dito ang DOTR-PPA?
0: Dito po sa problema pong ngayon ito, kinaharap itong, po ng shipping lines at truckers po, Sir Ted. Sa totoo lang po, wala po. Dahil tayo po, ang DOTR po at PPA, yan po ay sa pamamahala po doon sa loob po ng pantalan. Ano? Yung pong paglabas, kung baga para masigurado pong tuloy-tuloy yung logistics chain natin, yan po ay talagang dapat po pinamamahalaan po ng DTI. Ano?
1: Okay, sige. So from DOTR pupunta kami ng DTI. Sige po. I mean, we will give you the ano no, the benefit dito po sa inyong pagpasa ngayon sa DTI sa problemang ito. And then kung sakasakali po tatawag kami ulit kapag kami muling ipinasa po sa inyo. Okay, kasi hindi
0: yes, po,
1: kami
0: sir,
1: hindi kami nauubusan po dito ng pasensya sa pagpapasapasahan ng gobyerno.
0: At ano naman po sa ating ano naman po sa ating panig naman po, Sir Ted, una mabanggit ko lamang po. Ulti nga po yung mga container yard po ay hindi nga po din masaklawan po ng jurisdiction ng PPA, no. Yan po ay sa Bureau of Customs to. Talaga pong nare-recognize ko po yung problema. Regular ko pong nakakausap si Ginang Mary Zapata at ako naman po ay straightforward din po sa inyo. Talaga pong tali din po ang kamay namin dito eh. Ika nga, sino ba naman po din kasi, Sir Ted, ang makakatiis na Yan po, 2014, 2015 pang problema niya. At sinabi ko na din po kila Ma'am Maria na anong okay. taon na, 2026 na, yan pa rin ang problema. Hindi pa rin ba kayo magkasundo-sundo dyan?
1: Mm.
0: Yun din po ang sinasabi namin. But okay. makaka-assure po kayo, Sir Ted, at mm-hmm. ang PPA po, hindi din po kami magsasawa na ika nga itumugon po sa inyo at maghanap pa rin po ng solusyon para po sa ikabubuti po nung ano, no? Nung ating pamamahala po sa pantalan.
1: Sige po. Salamat po na marami, Attorney Jay, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Salamat po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po, Sir Ted. Magandang umaga po.
1: Yan po, malinaw yan. On record, Madam Chair, na sinasabi ko na hindi po ako magsasawa. Ano po, siguro po manghihina sa pagpapasapasahan ng gobyerno. Alright, so pinasa tayo dito sa PPA, DOTR, kaya kami natawag kay Sec Banoy. Ngayon tayo ipinapasa po naman dito sa DTI and then sa Customs naman daw sa Finance Department. Okay, sige. So ano pa habang magagawa natin kung hindi unawain na tayo po ay nasa bansang ang tawag ay Republika ng Pilipinas. Okay, so kung may gantong problema na hindi daw husakop ng PPA, alright, so DTI, BOC, problema nyo ito. Okay, sige, so hintayin natin po kung kailan sila a-aksyon dito po sa matagal na pinoproblema nga nitong mga stakeholders na ito, di ba? Ay nako, baby girl, haba pa po ng pasensya. Tiis pa po tayo dahil bukas makalawas siguro tayo po magkakaroon na po ng gobyerno na nagkakaisa sa iisang adhikain. Hindi lang interes nila, hindi lang kanila pong kita, kung hindi po interes ng pangkalahatan.
2: Pagkakaisa.
1: Hello, kumusta kayo mga kababayan? Kumusta po kayo?
3: Hello, kumusta kayo lahat?
4: Okay. Sabi ni Nanay Josie at Nanay Lucia, okay naman daw sila dyan sa Tarlac.
1: Salamat po ng marami. Thank you. Ano pa nga ho ba, di ba Nanay Christy? Ganun talaga. Alright.
4: May pagkukulang naman daw.
1: Hindi na ba, okay lang tayo dun. Ang gagawa natin dyan kapag ho... hindi maitatanggi ang mahal na po ng presyo ng petrolyo, kaya masakit nga sa ulo, lalo na sa negosyo. Panahon na po para mag full electric vehicle sa inyong fleet lineup sa ating negosyo. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang mga pasahero. At kung ang pag-uusapan ay electric na pang-deliver, ay sandali lang, panalo ang Harabas TM300 EV. Full electric ito ha. At ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na truck, sagot ka ho naman ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil. Available spare parts, mga kapatid. Dagdagan pa po ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for inquiries. Ang ganda nito pang negosyo o full electric. Tamang oras ngayon, ganap ng 9:36. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ay nako, talaga naman. Good morning, mga kapatid. Ganda umaga po sa inyo lahat. Unte, maganda umaga sa iyo. Ramdam din ni Unte ang problema natin sa iba't ibang government agencies. Well, Unte, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag ka muna mag-retire para may pang-ambag ka sa kanilang comfort and convenience. Okay!
4: Oo, paibang ambag siya sa buffet. Siyempre, kailangan masarap ang kakainin. Pero Kuya Unte, oras muna natin, 9:36. Sa mga nakaabang pa rin po dyan para sa ating happy hour. Ang oras na yan, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.com. Meron po tayong QR code sa ating screen, mga kapatid, para po kayo ma-divert sa kanilang website and Facebook page dahil open na for franchise ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Meron po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website. It's www.slcv.edu.ph. Mga kapatid, tutok pa rin, magbabalik pa rin po tayo dito sa ating mga birahe sa 105.9 True FM. Kasama po DJ Chacha at Ted Filon. Dito po yan sa True FM.
2: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
7: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: Opo, si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action!
9: Mararating mo rin.
10: Bigyan ng mukhang balita.
11: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
13: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
14: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
15: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
16: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa mga layo.
17: Sa ilang lugar dito,
18: sunang lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
19: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
20: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan,
21: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
22: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
23: Mobile Journal, Amy Achanza po.
24: Arles de los Santos po.
25: Denise Bogasancho po.
26: Ben Taninki po.
27: Las Paredes po.
28: Jeff Rivera po.
29: Julie Baiza po.
30: Kayla Macanta.
31: Mary Mon Reyes po.
32: Mariela Pascual po.
33: Halid

0: Panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Yung ating winner pala kahapon, baby girl, ha? Yung nakapanayam natin, si Celestina Boyles ng Maasin Southern Leyte.
2: Nako, yung bibili.
1: Nakausap na po ng aming staff at ang sabi nga niya, yung daw 2,000 piso, pandagdag doon sa kanilang gusto pong maging kawang gawa. Kami po nananawagan sa lahat ng mga magulang na ang adhikain po ngayon makapangalap po ng kanila pong pera sa sweldo nila. Ano po? Para sa school supplies po o uniform ng mga anak, kayo po ang aming inihikayat na lumahok sa aming pong pa-contest. Natao naman kahapon, sabi niya, yun daw ang kanilang kawang gawa. Nagbanggit siya ng 36 na mga estudyante raw na kanilang tutulungan. Yung 2,000 piso ay kulang yon. Kaya sabi namin sa kanya, ano ba ang inyong gustong gawin? Ano ba ang inyong ibibigay? Pagkain ba ito? School supplies ba ito? Uniform ba ito? So, hahantayin natin yung kanila pong gagawin na ulat sa atin kung sakasakali man para po sa kanilang kawang gawa. Sabi namin, kapag ganyan, ang ating mga happy anonymous po hindi mangingimi, hindi magdadalawang isip tumulong. Lalo pa at kayo ang tulay, kayo ang magkakawang gawa sa ngalan po ng lahat ng mga nagtutulong-tulong na hindi kayang abutin yung lugar na iyan. Nga lamang po ay maging siguro tayo. Doon po sa ano ba purpose, ilan ba ang bibigyan? Kasi pag sinabi, kapag ho biglang yung sabihin na 100 estudyante yan, medyo baka ho tayo masyak ng kaunti kasi ano ba ibibigay mo? Kasi ang competition dyan, simple. Okay, ano ba? Uniforme ba at school supplies? Assuming lang po, ha, sa bawat bata 1,000 piso. Kung yan po, 50 bata, 50 milyon. Kung yan ho, may kasama na pong sabihin na po natin na uniform, baka ho kapusin yun. So kung tigli 500 piso bawat isang bata, sa usapin po ng kwaderno po ba lamang ito, ballpen ba ito, lapis, anuman po, etc. Kwentahin po ninyo. So sa bawat bata, ipagpalagay mo na bawat bata ay 1,000 sa bawat sa 50 mil.
2: Yes.
1: 100 bata, 100 libo.
2: Oo, oo.
1: Kung 2,000 sa bawat bata, ang 50 bata ay 100 libo. Sagot na ni Chacha yan.
2: Naku, huwag ka magalala.
1: Alam niyo naman kay Chacha, wala ho tayong kabobleblema dyan, di ba?
2: Oo naman, isasanla ko lang tong lashes ko eh. Oo, pero partner, huwag ka magalala. Kung 50 bata,
1: yung
2: 1,000...
1: Yung belt mo, pwede mo isanla siguro.
2: Oo naman, pwede rin, ano? May tatanggap ba nito?
1: Meron.
2: Size 36?
1: Hindi.
2: Ay, pero ito.
1: Yung bakin lang ang sasanla mo.
2: Itong maganda dito, partner.
1: Yan ba'y galing din kay Mayet?
2: Galing kay Mayet! Mayet! Ay, pero ito, partner. Wow. May dalawang...
1: Hindi ba mausapan eh?
2: Hindi ito. Alam mo kung bakit. Balikan natin yung mga bata.
1: Oh, naman.
2: May 2,000 na nagbigay. So, 48K na lang ang kulang.
1: 98,000 na lang kulang mo.
2: 48,000 na lang ang kulang. Pero gaya nga ng sinabi mo, alam niyo po pagka mga estudyante, kailangan ng notebook. Kailangan ng uniform. Sure ako ang mga happy anonymous natin. Hindi mangingimi na tulungan yan.
1: Alam mo, Chacha, ang cute-cute mo talaga.
2: Thank you so much, partner, I know.
1: Ang cute-cute mo talaga.
2: Anong itsura? Gano'ng ka-cute? Hindi pa ako umiiyak niya. Nakukutan ka na sa akin, ha? Wait till you see me cry.
1: Alam mo yung...
2: Kasi meron mga ganun. Yung pag umiiyak, mas gumaganda. Parang si Bea Alonzo, di ba? Pag umiiyak,
1: pero
2: mas gumaganda.
1: Ano, yung iba yung hikbi na ano, yung may laman. Hindi, dapat yung may laman. Yung...
3: Wala man lang ni isa sa inyo. Ang nilalamusta. Tatagal nating pagkasama dito. Noon natapos yung gulo, tinignan ko yung group chat. Ni isa sa inyo. Wala man lang ni isa. Ang nangamusta. Takot na takot ako. Yung isang stop natin dito, si Dimpy, uwing-uwi siya eh. Gustong kumanta eh. Kaya uwing-uwi na siya. Hindi ba? Masakit. Masakit sa akin yun.
1: Kaliwang bisne, please. Kaliwang pisne. Kaliwa. Okay. Okay. Thank you. Okay, sige. So mga kapatid, ito na po tayo sa ating pong, ito muna. Meron tayong paalaala.
2: May isa pa. Ito bumubuhay sa atin.
1: Pagkatapos po nito, meron tayong winner, ha? At ang ating pong magandang balita sa mga nabiyayaan po yung ating sari-sari store. Buo na ba? Ay talaga naman, 26 plus 5, 31,000 ang nabigay po sa pamilyang ito. Okay, kami po'y agad-agad na magbabalik.
0: True FM, ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bili.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutunton ang totoo?
4: At sa komentaryong hindi bias.
6: Sabi ko, andyan na tayo sa
4: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
7: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
4: Dito tayo, sa totoo lang.
9: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
4: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Muhel, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
10: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
11: Let's get it on!
10: Ang bilis tumago. Hoy! Itay mo!
12: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
10: Ano?
11: Sumobra pa!
13: You choose which ingredient.
14: Mabukas pa tayo mga kakain.
13: Ano ang gagawin mo ngayon?
15: Pantikim lang.
16: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
10: Ay! Are you okay?
13: Medic? Do we have a medic?
15: Oh my God, ayaw nang tumigil.
16: Feel of pressure!
17: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
18: Naku, patay na! Tulog na tulog!
13: Mystery ingredient, Mr.
15: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
19: Oo, aabot yan.
16: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
20: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
21: Sa ilang lugar dito sa Malumangoy,
4: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
22: Mobile Journal, Amy Achanza po.
23: Arles de los Santos po.
24: Denise Modesancho po.
25: Ben Taringi po.
26: Las Paredes po.
27: Jeff Rivera po.
28: Julie Baiza po.
29: Kayla Macantas.
30: Mary Monreyes po.
31: Riera Pascual po.
32: Hatid!

0: 650 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: We have a winner!
3: Eto na! Ang winner po natin for What's On Your Mind Today mula po sa Pasig, si Mary Jane Baredo. Siya po ay 48 anyos, dating cleaner sa isang condominium at on-call taga-plan siya. Ang mister niya po ay family driver. Apat po ang kanilang anak at sa Facebook po sila nakatutok sa atin. Magandang umaga po, Mary Jane. Miss Mary Jane?
4: Magandang umaga po.
3: Magandang umaga. Dati po kayong cleaner, so ngayon nanay, wala na. Wala na itong trabahong to.
4: Opo, opo. Pero yung... Namatay na po kasi yung amo ko eh.
3: Ah, okay. Yung pong on-call na taga-plancha na lang po ang ginagawa nyo ngayon.
4: Opo, pero madalang po ngayon eh. Kasi karaniwan po eh, mababa po yung bigay. Nananakit po yung likod ko eh.
3: Totoo, mahirap mamalansya.
2: Oo naman. Nananakit yung likod kasi nakatayo ka dyan. Mm-hmm. Mahirap din po yan. Lalo na ho sa kababaihan din na nagkakaedad na parang si Chacha.
3: Kasing edad ko to eh, no?
2: Ha?
3: Kasi kahapon 45 lang ako. 48 si nanay eh.
4: True.
3: Nay, naniniwala ka ba? Pero ito.
4: Hindi po. Mukha lang po kayo 20.
3: Oh, sa kanya galing yun, partner.
2: Sige, ito. Nanay,
3: teka lang.
2: Ito ha. Labas ito sa ano ha. Labas ito sa papremyo natin sa What's On Your Mind. Pag nahulaan nyo po yung tamang edad ni Chacha, na 45, meron kayong dagdag 2,000.
3: Nay, wow. Hulaan mo. Kaya mo yan.
2: Yung talagang edad niya, 45 po. Ano po?
4: Para po sa akin, yung sa akin po ay nakikita ko talaga kasi nakatutok po ako sa Facebook niya.
2: Oh, kaya
4: 25.
2: Nga. Ano po?
4: 25.
2: Ay, bawas po sa premium nyo.
3: Baliktad.
4: Okay lang po.
3: 25.
4: Kasi ganda po niyo.
2: Binubulong ko na sa inyo yung tamang sagot eh.
3: May bumubulong na ng 45.
2: Anyway, sige po. Nanay.
3: Ito muna. Ano muna yung Bible verse, nanay? Bago ang ating bulahan time. Ano yung Bible verse muna natin kahapon?
4: Chapter 1:12. Pinagpala ang taong tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya.
3: Amen.
2: Okay, sige. So, wala na pong ano dito, diskusyon, wala nang debate sa napakasimple po na mensahe at klaro na po yung aral nito. 2,000, saan niyo po bala gamitin?
4: Sa totoo lang po, Sir Ted Taylor, kasi yung mga gamit naman po ng bata, pag nagbibigay po yung LGU dito sa lugar namin,
2: sa Pasig,
4: tinatabi ko po yun.
2: Okay.
4: Opo, tinatabi ko po yun. Kapag may mga sobra, tinatabi ko po yun.
2: Mm-hmm.
4: Kung tutusin, kailangan po talagang bumili. Pero mas gusto ko pong unahin kasi yung hanggang namin na sa second floor, tapos yung sahig din po mag-iba. Kaya parang natatakot mo ko pag iniiwan ko yung mga bata pag nagtatrabaho ako.
2: Okay, sige. Yung gamit sa school ng mga bata, bagamat kanin nyo, meron ng mga luma pero kailangan pa rin nila. Sabi nyo, ano po? Okay. Yung mga
4: opo.
2: Ano ho yung mga gamit na yan?
4: Yung mga notebook po, notebook po karaniwan, tapos uniform, kasi... Kadalasan naman po, talaga pong nagbibigay LGU, tapos yung barangay. Tapos sa school po, libre naman po yung uniform.
2: Okay.
4: Tapos pag every November, binibigyan po sila ni Mayor ng 1-5.
2: Okay, may mabuti ho naman.
3: Okay,
2: sige.
3: Mayor Vico ito.
2: Sige, so ganito ha.
4: Opo,
2: okay.
4: Opo.
2: Isang tabi muna natin yung gamit sa school ng mga bata. Ano ang ipapaayos nyo, hagdanan tsaka sahig?
4: Opo, opo. Kasi talagang kinain na po ng anay. Babagsak na nga po eh. Kaya yung mga bata, doon na po kami, doon po natutulog sa iba. Hindi ko na po sila pinapaakyat.
2: Okay. Sa hagdanan tsaka sahig. Wala bang pahagdan tsaka pasahig si Mayor Vico?
4: Wala po
2: joke
4: eh.
2: Lang. Joke lang po, joke lang po. Anyway, 2,000 ito, kakasya ba yun?
4: Yung 2,000 po, ibibili po namin nung kahit po yung mga scrap na hagdan, kasi meron pong nakit na ano yung mister ko na yung ginibang bahay.
2: Okay.
4: Baitang bibili, na po. Baitang po siya.
2: Bibili kayo ng mga nandiyan po na mga napaglumaan na basta magagamit pa. Sige. Ganito. Meantime, Nanay Mary Jane, doblihin natin to sa 4,000 na inyong premyo. Okay ba kayo
4: thank
2: doon?
4: Thank you po. Thank you po.
2: Okay, sige. 4,000. Oo, bilhin niyo na po yung hagdanan, patingin po ng bahay ninyo, tapos papanoorin po namin yung inyong video o kaya picture at babalikan namin kayo. Pero ngayon po, kayo tatanggap ng 4,000. Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, Happy Davaweño, mag-aambag-ambagan. 4,000 lang muna, Nanay. Okay lang po ba yun?
4: Apo, thank you po. Thank you po. Thank you po. Malaking tulong po yun. Thank you po.
2: Okay, sige. And then, kung meron man pong mga, ano man pong gamit ang mga bata na baka hindi maipagkakaloob po ng inyong butihing mayor, si Chacha po ngayon pala nangangako na. Siya po ang tutulong dito. Hindi ako, hindi ako nabibiro, ha? Opo. Dahil po sa edad na 25.
3: Maliit na bagay.
4: Thank you po. Idol po namin kayo mag-asawa kasi lalo na po, nanonood po kami nagbabike kayo.
3: Ay, naku, thank you po.
4: Mahilig po yung asawa ko sa bike.
3: May ingat po lagi, ah.
2: Okay. Idol na idol ka pala, Chacha.
3: Oo nga,
2: Ay, naku naman, Chacha.
3: Pero feeling ko mas idol ka. Natawa siya. Pero walang problema yan, Nay. Tawagan mo kami kung anong kailangan ng mga anak mo. Balitaan mo kami. Kaming bahala dyan.
2: Sige po.
4: Thank you po. Thank you.
2: Sige. Nanay Mary Jane, hindi po sa amin galing ang pera. Ano ho, ha?
4: Opo.
2: Higit sa lahat, pasalamat tayo sa Panginoon.
3: Amen.
2: Amen.
4: Opo. Thank you po. Tsaka sa mga tumulong po, sa mga hapit na orin mo. Thank you po.
2: Opo. Salamat din po, Nanay Mary Jane, sa inyo pong tiwala sa amin pong programa. Thank you. Sige.
4: Opo. Thank you po.
2: 4,000 muna tayo ngayon. Pero hindi pa ho tayo nagtatapos dyan. Ha? Yung ang ating winner kahapon, mukhang kapag nagpadala kayo ng isa pong maayos no? na paggagamitan po, hindi kami nangangako kung mga 50 bata lang yan, tigil 1,000 piso, sabi ko nga, cha-cha.
3: 48,000 na lang, partner. May 2,000 na tayo dito. From Happy Cucinera, kahapon nagpadala agad nung narinig yung school supplies at lahat ng mga Happy Anonymous natin. Pero pagtutulong-tulungan natin yan. Yung pag-iisang 1,000 na yan, ang mga bata na yan.
2: Talaga naman,
3: Hindi ba kayo naman, para di kayo nasasana, ito rin naman ang narinig, hindi pa pag-eleksyon. Eto, kahit walang eleksyon, mga kababayan, sagot namin ang school supplies nyo.
2: Salamat po.
3: Salamat po.
2: Mga kapatid, muli po next week, kung kayo po ay magulang, nahihirapan po kayo sa mga gamit sa school ng inyong mga anak, kung wala pong tulong ang LGU, we appreciate sincerely yung mga LGU na tumutulong po sa mga gamit ng mga bata. Thank you po for doing that. Mayor Vico, salamat na marami
3: thank
2: sa ganyan.
3: Thank you, Mayor. Sana all.
2: Sige, so abangan na po ninyo. Ito ho, mga kapatid, ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng maayos po na Friday sa pamamagitan po ng kanilang ihahandog na tula sa Sana Lord.
3: Tula?
2: Ay, tula,
3: kwento!
2: Sorry. Kwento.
3: Oo. Eto na po, mga kapatid.
2: Sorry po.
3: Tawagin na po natin. Idol Lord De Vera for Sana Lord. Ano kaya ang title ng kwento ngayon? Sa istoryang pinamagatang
1: Kumusta ka? Ikaw ay
3: walang pinag-iba.
2: Alam mo, aaralin ko na yan, ha?
3: Kumusta ka, Idol Lord?
2: Alam mo, itong tropa ko dito, pwede kong ilaban ito, ha?
3: Ang ganda naman ng cup mo.
2: Pwede kong ilaban ito, baby boy.
3: Pwede ako eh.
2: But bakit merong initial yan? APC.
3: Ganda naman ng t-shirt sa mga nasa radyo. Nakalagay sa t-shirt ni Idol Lord, Baby, Don't Hurt Me. Oo.
5: Ayoko masaktan eh.
2: Hindi yung ano. Pagkanyan yan.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 12:32.
2: Time check brought to you by
3: RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
9: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
0: B1079.
11: Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.

0: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: B1079. Light and easy on B1079.

0: Hi.
1: Hello. Good afternoon, Philippines. Hello. Word. Kumusta? Mayong hapon kaninyo tanan, mga ikala. Mabayong takon baga, di rin ay nga panahon. Mag-indurit ka mapasok. Basta tika kulop di naman doon. Nala, usahay na uuran laliwan. AKKK! Ang bilis ng oras at panahon, mga kapatid. Orela, sasabuta, di ba? Pagkita ni mo ito oras, di na, panahon. Kulupay na hudu. Pitsa 22, kita hinin bulan hiton Mayo. Thanks God, it's Friday! Mga himangraw nato niya na kasangkayan. Ito na sitwasyon na pagkaya na bagahin natin kapasok na nga diha Senado. Naman na, siya rin pa ako. Mamay. Kaya ito ni iba na siya. Ano ba talaga? Bagay himoon ni eh. Kaya kinahanglan maparolawig pa itong termino at presidente. Ha? Kamera daw ni Kun As. Malabo siguro. Basta ito administrasyon ito magluto. Luto itong. Amo man siya rin ni Senadora Amy Marcos. Kaya amo man lang permitting balabag. Morang bigas distribution dapat gawin sa mga ligtas na lugar. Mamay kala. Metro Manila Development Authority, MMDA, nakipagkatulungan sa investigasyon sa insidente sa Senado. Ibinigay ang kopya. Sige. DepEd, tiniyak ang paglahok sa nalalapit na ASEAN work plan. Okay, sige. Mga ba ito? Tila pabago-bagong pahayag ng China sa posisyon sa West Philippine Sea. Kaya mo lang ito, maaram ka naman mga kainchikan. Mo dito barantayan kay Wara ito nera. Sharing pa ito Amerikano. There's no firm decision. Basta yung sikwara ito. No firm decision. Pabago-bago talaga yan. Meron talagang buhay.

panahon ko na tigarwar rin at minarkusa, hindi rin mag-iiha. Lacson, Senador Lacson, sa hinagpis ni Pia, paano mo kukumustahin? Okay, kumusta na gandang ay kiwi, dinuduro. O paano mo kukumustahin ang masayang nagkakapi na ka-FB Live? Nagkakapi, ha? Aray, nakaginliwa ng Senador Ping Lacson, a Blue Ribbon Committee, ginhatag ng adukan Pia Cayetano. Man, Lacson, sa hinagpis ni Pia, paano mo kukumustahin ang masayang nagkakapi ng FB Live? Kakapi. Ay, nako. Kikita ko na rin ni Udog mga nahimong atultol, mga senador, mga congressman, it's just the same. Wasting time, wasting effort, wasting money itself. Kaya kita contented service yun nga pinanmili. Nakaisayop tayo itong liwat ka nagpili. Kita hindi rin asya kung asya man. Amat iba, nasi manira nga sakto man, anong gimpili. Nila ka muna ayon. Di ba? Pangulong Marcos, mahihirap matatalinong Pilipino. Mahihirap matatalino. Ano pa? Ha? Mga estudyanteng patatapusin ng pag-aaral. Gabay. Siyempre, mga kaurina at kabutangan, pero magkarit, no? Mag-ubayt mga kaulong, mga estudyante, kinanglang patangpuson talaga pag-eskwela. Eh, makaaraw dito. Masing pala ito, nalaga rin ng administrasyon. Pinanatag lalo, gudwara-lagod pa ng eskwelahin mag-upay. Diba? Yun. Yun ang gusto ng Pangulo. Oh, kailangan papag-aralin. Ombudsman kan Senador Chase Escudero, sagutin flood control miss. Bato, aaristuhin. Chigonhan Department of Justice. Alah, dakpa. Kalangan lang ang pagdakop. Maram na ka makunhain. Dakpa nala. Maray na yung damon istorya. Diba? Karoon naman talaga yan eh. Bakit pinahihirapan pa? Ay, buhay nga panmulitika. Walang wala sawang-sawa na talagang iba. Pero ako rin pa kinagsasawa kay trabaho taman ini. Trabaho lang, walang personalan. Ano mo tadi? Isang senador nanawagan kay Senador De La Rosa na igalang ang batas. Kamungan ng mga sos ginoko papresyo ganudog. Kamungan ang nareklamo, kamulugod nga ni Diri na agalang hitgatas, batas. Labing isang barangay sa Obando, Bulacan, nakatanggap ng Rice Educational Aid. Wow. Iba kasi talaga, ano? So, sorry natin, isa nga, senador. Tuloy-tuloy ng mahangin. Sobra pa yung standard. Senador, tutol sa mungkahing teleconference kapag may sesyon. Ikaw mo muna natin ang pauso ito. Yan na, nandiri na liwat. Ay, nako. Banik, aking tindihin yan na. Administrasyon. Philippine National Police, matibay ang paninindigan ng mga ebidensya na inihain sa Department of Justice. Yun. Sa nangyari sa Senado. Sige,

0: National Grid Corporation of the Philippines, sa Energy Regulatory Commission, kaugnay ng mga nangyaring yellow alert. Ay, pastilan, durit ka mapasok. Damod nangingin ng red kuryente. Sige. Oo, ganun talaga. 53 suggested retail price sa local na bigas, posibleng ilabas ng natural agrikultura na naman, ilabas ng Department of Agriculture sa June. Aray na. Ay naman ngayon saan magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Los. Dara. Wata. Aray na. Kalilisan ang mga sa... Hindi pa kitit nakukuntinto. Mga sa... Nga rin mga pulos. Mga... Grabe. Pag na lang. Alams na nila. Alams na. Bueno! Kung salot kita mag sharing pakantuhin iba, dinilulaan nilang tahaton. Magabay kita din yung mag-istorya na yung lokal. Gusto ko ini nga inin masabutan natin mga kasangkayan para at mga suki nga nagkikita. Mga viewers nga sukod man listeners sa B107.9. Kay baga maihan na ini nga waray kahisguti. Nakit ang kulay ni kay ako na yung bisita nga lugar. Nabayaan man. Talaga, yung pabayaan ko talaga. At ako hindi din yung mga kasangkayan, ano, parita at mga kabugtuan. Sayang ba, kung baga puro lay ni pagsinaad, kay wari naman katuhay, kay nagsaramok naman ang Kongreso, kung hindi nakadarahin eh. Takay, ang itutuuhan yung nakadarahin ng mga proyekto, din hiato na, at naman lumaspay, at naman ha, Espanya, and Appropriation Committee Chairman, ang una, so, wari sa pa yung lugunan ni speaker, dahantuan ng speaker, kaya taga din niya, ito na anhi pa. Pero amoy tat gusto niya na pag-iskutan, perkagutlo, engineer. Baga, na babayaan na dahin eh. Ayun nila, anong kasit ng bugas. Kaya wari naman ito, hindi naman ito maubusit presyo at bugas sa tinuod lang. Inuwat malaki tayo ng administrasyon. Oh, mahinay talaga, mahinay. Wala mangyayari. Pura ni Saad. Dini kita aton dapit mga kasangkayan. Ini nga salapi worth in 7.47 billion. Naknang titing talaga. Ano may paghibalik hini? Ano may katrabaho hini? Kung sugod hini yan ang nangangangan nala, nang inukoy nala, waray na nga, naging bubuhat, di pa nagpapakasukaso pa, nagpaparoimbestigar, walang nangyayari. Sayang, di ba? Iuli na magandla ito niyo ang kwarta. Kung wala niyo iroli, tagi-tagi na magandla niyo kauyo. Bis naman na baga, sinintabo. Ay, tumtumala kami din yung sinintabo. Kadako yun eh, 4.77 billion na worth in project kasangkayan. Marang ka mo kung ano yun eh. Ha? Kung masayang ka mo, ba, ayun ito ka ng palad control. Masumbra pa. Imagine, 1.8 kamilyon. Grabe, ang ginastos. Para lahin 2 kakilometro. Kamamahal man yun eh. 1.8 million per meters kada metro. Grabe. Kada usa ka metro, 1.8 million. May gulay. So, ini nga himoon nga proyekto, that is 2.57 kilometers. 1.8 sa lakamitro. Oh, good man ini. Kamamahal. Kung baga kikitaon. Ini kasangkayan, amo ini iton, sharing pa, ginbudgetan gadudog ini. No? Ini nga pagtaga mga flood control project naging kuha na hiraman ni nagdaog, hiraman ni kay nagbibiding man ito kung itong dadaog. Nahingad to ini hininga Sunwest. Ha, din hi aton na Leyte nga proyekto Sunwest Construction kung na siya man. Ang kantidad hininga nakuha hininga Sunwest kasang kaya din hi aton naabutin 6 kabilyon, 6 billion, daming pera, walang herap. Ano? Diri po hindi waray hatag? Oh, manliwat. Oh. Dito pare, walang honest. Ha? Departamento ng pagnanakaw na walang hanggang? Ha? Ang dami palang meaning ng DPWH, ano? 6 billion nga worth hininga project ka Department of Public Works and Highways award na ihatag nga dihin nga Sunwest Construction. Anak mang titing talaga o oh. 6 ka billion. Tacloban Causeway Project 4.47 billion. Ay naman ito. 1.8 million kada usa ka metro. Sa kameter. Kamamahal minilyonis sa kametro la. Pero po na itong didaan inin aragyan bisiklita, bike lanes, no, sidewalk, upon na itong dida, drainage canal, sudamo itong, no, mga reflectorized nga inin linya, kada mo ini, ay nako, sugod lah ini, tapos yan na, ang gintikangan, parang sabuta. Dalang mga kaunahan niyang katapusan. Ano klaseng project? Nagtikang la didan tinikangan nga nag huma didong katapusan. Ambot nga nga nga din. Waray na. Grabe ano. Sus ginuko. Ini nga Causeway Project kasangkayan. No? Amo ini pagpaurupay unta ng pagparoha ligutan biyahe. Insin nga biyahe ti ang dinatakloban ng to San Jose within peraka minuto, di ba? Peraka minuto ang biyahe. Insin nga mga biyahe ni Mohin mga 40 minutes. Oh. Tekang din hingad to ha airport, mahimo na lang ni mohin 10 minutes. Dakot ko na, dakot na iban, kung baga siya man. So, mo pa yung takon, tsuka din ni ang panuyo, kay para makita nga, makakabuligin terrorism, oh, terrorism, sorry, tourism. Madagmit nga biyahe, pero kay waray man. Amo na yun itsinisari nga nahanaw la. Jesus, ginoko. Kung baga haton din hingalong. Ano ba ito, kauyaw? Nga Causeway. Nakatawang-wang la. Nakatawang-wang. Ah, hi. Tinood na nakatiwang-wang ka doon. Yung trabaho, ah. Ito naging trabaho nga sinisari nga dito lang tinikangan. Nagtrabaho. Nga ang gintrabaho, di na ang katapusan. Ang di na hanbot nga, nawari kong trabaho, ah. Grabe, ano? Tapos ako mo ito ng gastos. Kung ini kasangkayan, nga gintatrabaho, no? Ini nga, gintikangan. Tinatawag ini nga tide embankment. Sus, gino, you know, magkasi tinikangan nganan magkasi katapusan inapagtrabahon tayo ng embankment. So, tikang dito, tikangan katapusan, nagtikang loot dito ang tinikangan, hiningan tayo ng embankment. Kahuman ito, amot perila ka dangaw-dangaw, wala na trabaho. Ginbayaan nahan west, sun west construction. Grabe ka na ini ng sun west. Kan saldi ko? Wala yung malilingar ng saldi ko. Sun west man la. Abis ito kong kanay basta. Wala trabaho ah, at importante. Lagal doon kasayang ano. 6 billion? Inkulba. Tapos amoy nun, han 6 billion? Naubos na ang 4.77 billion? Ang kamagastos man, kamamahal man ng simento, at ng mga silbar. Wari pa magtitikang, ubos ng kwarta. Hoy! Mahiyaya naman kayo. Ano siya ng presidente? Ano siya ng presidente? Mahiya-hiya naman kayo. Oh, pagkaiso meron lang ang hiya, kayo. Mahiya-hiya naman kayo. Kung sinere lang ng mga tao, mahiya-hiya naman tayo. Kayo pun ka man. Kawaray awod, Mr. President. Ano talaga magagawa nito, ano? Ano, ang kikinita na lang kita, hini. Pipinan mudlato na lang kita. Ano, nakusway, waray man. Waray man ito, natangpusa, gintikangan man la. Kay waray man. Pero ang ganda, tro, nag-bidding man ito, mag-re-bid nga haw. At ang puso nito, ano ang pagtikang ini? Nag-start in it 2023. Supposedly mauhuman hininga kulukoy nga sunwist construction nga mauhuman ini 2025 to 2026. So karagsin yun nag-start sa 2023. Mahuman 2025 or 2026. 2026 na yan na mga sir, mga taga department of pagnanakaw na walang hanggan. Ano? Departamento pagnanakaw walang hanggan. Amo nga DPWH. Diri pwede waray hatag. Bahala na lang kamo ito kung tagang kamo diri. Ako, kung tagan ako, kung dektagan, okay. Pero mga rupay, tinatagan ka. Di ba, engineer? Mga kapatid? Gino ko. Kung masyugad din eh. Alagad, kada ako. Flood control project. Upod na ini. Hininga pagtaga 6 billion din niya aton. Pero nakafocus sa mo ini. Nakadiman na inin gastos in Master Dako hangkanan causeway project ini ang kalsada nga pag tatrabaho unti nga nakang Kabato Bay maagi nga dito pa kadi na downtown. So amon ta ini ang pangplano nga amon inabutan hini nga project nga 6 billion nawaray nga ni sharing pa man mag one port na trabaho. Sayang, di ba? Kung ba kikitao naton nakatiwangwang yun nga proyekto. Kay ano nga ginbayaan mo ako. Waray nagad katangpus ini. Tungod niya ginbayaan manira nga tanan. Tiyosay, oh God. Nadaralaan ganan siya ang gastos ubus nga nawara. Ay, asya. Ubus. Ginbayaan ko nala. Manamo ito. Kay diri na kaya san akon kapital. Mauubos nala ang gastos, ang proyekto, waray pagod gagawas. Abayaan ko nala, amoy doon. Pero kung kikitaon, ano, pwede man initrabaho ni iba. Maribid. Magbibiling nalotin mga contactor. Yan. Taga-contact nala. Diba? So kung masoga din eh, piprahe man la, 2 kilometers ka laurog. That is 2.57 kilometers. Tikang din niya Tacloban ng Tuhasan no si. Uti ay la, di ba? So, amo ito tinabutanit nga. 4.77 billion. Out of 6 billion. Kanan, East-West? Sun-West. Sorry. Sun-West Construction. Lagad ano. Dito na award and bidding at Sun-West Construction. Yan na yung Sun-West. Waray na. Waray na makit-e. Amot yung mga buhi pa yun yan, mga nananagiyahan yung Sun-West. Pabayaan naman da. So, sayang, di ba? Although, kung piranira na gasto, waray man mahuman, garastuhan na natin gobyerno kung asya man. Sayang, ining upodhan mga proyekto. Upod nga ining kanan flood control o iba pa. Kanan Sun-West, damo yun na nakuha nga construction eh. Mga project ining Sun-West. Amo ta ito pisina ining kuwago. Parang man ibabor ako na ito pisina ini. Pero base natin mga pagpanmakyana, baga iro investigar gamay, wala nagsusumat. Diba? Pero ayun naman kami sumat kay ngaran hini nga Sun-West, no? Hangaran na nihanad to anay appropriation committee saldi ko. Amod gintutudlok. Pero waray man mga siyempit iba, waray man magpakita, waray man mga ebidensya. Basta mo lang itong pinagawas nga Sun-West Construction. Sayang, di ba? Sabagay, logi ka nira. Yung mga sukalay na nira na trabaho, nidala na tinikangan nga ditong katapusan na mo lang nilagin trabaho. Kundi itong linorong. Worth in 6 billion yung project. 1.8 ang gastos ang kada metro. Osaka metro, naabotin 1.8 million. Kamamahal man. Yun ang gastos, no? Nga iniinwaray mahuman nga proyekto, ha? Hankanan waste construction. Ha? Sun-West construction din yung late. Kurit pagdakop itong kung yung tag-iiya. Wala naman yung pangitaan din eh. Diba? So, ma-start on Titan. Kung gintikangan naman, dito ang katapusan nga nililihan tinikangan. So, kung kikitaon natin din yung mga kasangkayan, diba? Duruhin ka maupay kumbaga matikangan ini. Otro na liwat kay magre-ribid man daw. Magre-ribid. Jesus. So, amoy ni iton masaklap. Kaya ni nga pagtaga tulay, kanan kuan manggo din eh. Lugar manggo itong diliha, kan kabato bay. Kaya mo nga ito na diri, kasi para pangisda, masasarop, di ba? Pero kaya mo ito yung sanwari ko. wala mo itong saro, para mo itong kakagilagihap sa nunigo. Pero ini din ni kasangkayan niya kosoy, di kang inilidah kang Kabato Bay, daritso nga diha, downtown. Di na may ito nga lugar nila. Kanan tawag gini. Di na ito may kanan di na, may dinhit may kanan dati nga radio station nila. Di ba? Kanan DZRH. Ito nila nga lugar. Nandito kan Kabato Bay. Sayang. Mahuhuman unta ang target yana nga tuig 2026. Kay nagtikang ini nidahan 2023. Yana waray. Amon si Ringnera. Bagala inihin nakapermi tiwangwang. Mo pa na malakong daraga nga tiwangwang. Ta kayo may hana. Pero nakatuwig 2023 pa. Nga na yan na, waray good. Nakatiwang-wang. Hagi, ini nga trabaho ka ng gobyerno. Asay pa. Adilotin siya, adil ba, 20 pesos ng kilong bugas. Tapos yan ang 53. Ang botay. Sige pa. Ay na, sasaramok na. Nagtikang din sa Kongreso at sa Senado. He shows! Puro Diyos, puro Santo. Nining ko! Aray, nahinikin ang nagulahin nila siguro. Baga pag sarag ka na liwat nga ito. Ha? Kanang people power na liwat ini. Amo malinit katapusan nga mga rason. Hindi natutuhay. Kung magpakisalapi lagyap kita, walang mangyayari. Walang sisihan. Pag magpera na ang nagsalita, nakikinig ang lahat. Di ba? Wala eh. Ganun talaga tayo. Pagkabutin ng eleksyon, pagbabay di, panto ko na, baling ka na, luyo. Pera-pera lang talaga. Ganun talaga yan. Oh, bakit niya galit? Eh, nabigyan ka ng pera eh. Oh, yun. Oh, ba't manghihingi ka pa? Oh, yun. Para sa'yo na yun, yung eleksyon. Pera-pera lang natagan, pera-pera lang busog. Pera-pera lang lutan yung nakita ng proyekto. Hagoy, mama. Goodbye, bunong. Boy, no! Mag-ano pa kita, Sir Contralanay? Eh, kamong kalimut, ha? That is 4.77 billion ang kanan Causeway Project. In budgetan inihin 6 billion. Walang hiya. Bakit kayo mga walang hiya? Eh, hindi naman kami nahihiya eh. Dahil wala na kaming hiya.
1: Himang Raul.
0: Bueno. Sige. Magano man kita kay ito oras ng panahon. Ang arang gapon din akong partner, Master Control, Engineer, and mga taga-IT, thank you. And pinagilutan natin Chief Executive Officer, at the same time, Presidente, magkalanlain yung mga FM station Tacloban, pinagilutan Mr. Bob Abelian.
1: Himang Raw!
0: Iliwatan niyo bus kasangkay, niyo sorgoon na kanginan, membrohan asap, anak sa pobre. Saylo, Kaoyo Pedrosa, maupay nga kulob, salamat niyo pumati. Kumusta ka mo? Happy weekend! Bye!

May numaw pa yung gabi, haadon nga tanan mga kaboses, anagay, analagit na magkakarusa. Didahin nga atong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Siyahan na natin mga notisya, nga nasagap yan ang adlaw, nga narunayan luwat ang iyong ipipinamulat pirmi nga anaton Straight from the Heart. Ada kay Biyernes kita yan ang adlaw. Pizza 22 sinin bulan han Mayo. Inalamaya, matatapos liwat. Inin aton programa inin aton bulan han Mayo dinalwat ini mahiya ha inin buino ada kay matatapos na lwat aton mga Flores de Mayo ha inin may natawag aton di telepono inin ana ya kadali

0: Okey, ada kaya kumusta na lang nila natin baga. Ha? Karuya gada dumikit. Ayaw na ya. Naruniya kita. Kaya na kita ito natin mga notisya. Again, utro mo pa yung gabi. Hanatun mga kuya o mga ate. Ada dinigya po nini nga itong programa ka Boses Leyte, Boses ang Katawan. Ani yung kakausa, ani yung kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Nga na magpag-iroy mga rawan tayo nga aton mga notisya yan ang gabi. Kumusta na aton mga tig-subaybay hini nga aton programa. Diniha B107.9. Amo ni ang Kaboses Radio. Nga na nababatian kita diniha First District, Second District, nga to Third District, Quarter to Third District. Pag-abot lot nga to ha Fourth nga Fifth District sa Leyte. Ada kay nababatian lot kita niyo kay simulcast ni dira hiton aton Dream Radio 99.9. Ayan, sa litro aura, di good ka mo baga mawawara hiton aton programa. Ngan simulcast gyapon ini. Kaboses TV Leyte. Yan ha. Naka-simulcast niya Kaboses TV Leyte. Ngan sugan man nakikita ha Facebook ngan ha YouTube. Didan aton page B107.9. Ngan gumaydan niyo Radio Garden app. Ada kay Bilingala. Bilingalan Radio Garden app nga nag-scan lang at ito na B107.9 Tacloban City. Ayan, makikita kita niyo, ha? Mababatihan kita niyo, ha? Ngan Facebook nga na YouTube, of course, makikita kami niyo. O mababatihan. Ayan, ha? Okay, nga didayang kita natin mga balita. Uy, adi, ha? Chinese President Xi Jinping nga natin Russian President Vladimir Putin. Amo ito nagintalaan nga pagihimangrawan. Iniyan ang kasamok dito ha Ukraine durante itong era pagkita. Ang mga report ni nagsiring nga Rosa inagpapadayon pagtapod din itong karan China exports han mga tinatawag nga dual use goods kanhin mga drone components nga may dun masuporta ha dun ira military operations. Ayan, ha? So although ang China inag-mimintinar ha dun neutral la nga tindog dedahin nga kasamok ang Beijing naman nagpapadayon ng pagpanawagan para magkaada na ini hing katuhayan usang peaceful resolution na ipinagin baga paghirohimang raw dapat gadliwan, ha? Kay baga paghimang rawan na gadlay ni basi kay maram ka naman kasamok nga ni purbida kadamo itong kasakit lalagod asya. Anyway, ang Beijing naman ang siring pa ini nga duha nga leaders inigin na lalauman nga maghihimang raw ini hapagpadigon hiton era trade relations handuha nga nasun. Yan. Mas marupay palugudad akong sugan dito. Ang atun oras, 16 minutos na nakalabayhan alasays at kay samtang nagkada ini nga hingyap handuha nga mga leaders China nga ng Russia nga magkadahin na katuhayan na din itong kasamok dito sa Ukraine, ada kaya diliwat. Por lo menos 19 katao in nagkamatay. O gido, pastilan. Ha? Din na naliwat hining bago na liwat nga Israeli airstrikes nga ginbuhat dito sa Southern Lebanon. Wow! Ha? Delikado. Sigun pa nga ng Lebanon Health Ministry nga napulo hatun nagkamatay upod na dinhi intulunga kabataan ngan intulunga kababayenan. Wow, pastilan. Ada kay nagkamaten hinay awat ang mga kinabuhi kataliwan lahat dun usang air strike nga nakaiguhin residential nga balay dito may Deer Canon nga bungto. Wow. Ang pinakabago nga mga pagsulong came less than a week kataliwan laan ni Estados Unidos in magpasamwag in extension han ceasefire agreement habot nga hitun Lebanon nga han Israel para siring pa tagian na extension 45 days para magpadayon gihapon iton na hurimang raupan kamurayawan dapat. Pero despite the extension anini nga mga pagbalyo ay hinpag-atake habot nga hitun Israel nga natun Hezbollah pastilan nagpapadbilin nini yana nga nagpapadayon dito ha Southern Lebanon. Pastilan. Maduran la, sunod nga simana nga ni naliwat, baga namamang pangan naliwat. Iton pagkaada himpaguminto, iton presyo na naman ang gasolina, nganhan, diesel. Presyohan la na, pastilan ano. Aroy, ano naman lagi tayo Anyway, may ba naman kita hinotisya? Diba, tiarabot na? Iton pinalitay at pinalitay naman. Nalilipat na lang kita kahin hindadarasan na ini. Kada pinili ay, aanagod itong pinalitay. Agoy! Sanglit nalilipat na lang kita hini. Ha? So, itin tiarabot nga pinili ay parahan BSKE. Ha? Yan ay ning Nobyembre. Ha? So, he Commission on Elections Chairman George Garcia naghahatagin ni naman hinpahimatngon. Nga dahat dun mga tigsiring o nagplaplano yung pangandidato. Dito dun tinaraon nga barangay and sangguniang kabataan elections ada gipapasidadan ka mga daan ginawawarningan kontra kabahin hindi nga tinatawag nga premature campaigning. Pero kung wala yan diba din una kung wala pakunuan filing ha? Mga maginakang galawaring madalagan ka mga wala maguno ha abutahin ko taro ini. Well, anyway, Garcia ay nagpahayag nga atun mga magsasalawad hanira sertifiko de kandidatura tikang hiton September 28 nga na October 5 and siyempre kikilalon na ini nga mga official candidates even before the campaign period. So, masusugad ngayon. Ano ha? Kayaan na pag-file September 28 nga daha October 5. So, itong mga nagpaka-file na ada kikilalo na nga mga official candidates even before the campaign period. Kaya itong campaign period ato pamanluat ito October 22. So, di na itong mga adlaw di ka mo pwede mangampanya o magbuhatin mga premature campaigning. Kuan lana ay huring-huring. Pera tiyo nila. Ha? Pera ka. Still. Pero pag tagabot na daw kita ng mga butante. Pag tagabot na kita. Piliun ta itong baga may karapat-dapat nga magserbisyo. Ha? Diri kay pulbida. Kangaran-ngaran lang. So, September 28 to October 5 will already be considered official candidates at dun magpa-file at dun era mga sertifiko de kandidatura. Tapos itong campaign period, tikang ha, October 22. Ha? under the manual election system ini. So, ang mga kandidato nga hisasagbay nga nagpipinangampanya, nagbubuhat ang premature campaigning, adagay, pwede kahini at tulugod lumingkod ha, presuhan. Pwede ka mapreso, usa nga daha unum katuig. Nganhin disqualification, hin pagkaput, hin public office. Aba daw, pastilan. Adagay, sayang. Well, adam ito na gawas, ano ha? So, kamudidaga baga may mga plano. Ayan na, pwede pa ganun na. Pwede pa. Kaya pa man mag-filing. Ha? Pagpaabat na. Ha? Didiha barangay 52. Didiha may kabuses radio. Baga, sa malatak na babat yan. Di na nga baga magusog. Ha? Adahi, Kap Judy Trinidad. Uy, kumusta ka nila, Kap? Maupay nga gabihay mo, ha? Alright. Nga rito mga officialis din niya Barangay 52. Maupay nga gabihay yung nga tanan, ha? Ngan, siyempre, pati nga dahan nga tanan nga mga barangay. Anaton 138 nga mga barangay din niya highly urbanized city of Tacloban. Magandang gabi sa inyo. Tacloban. Okay, labi na din ang mga taga-Norte, ha? Mga taga-Northern Barrios, barangin ka, damula ay na din itong pabahay, buloy ka lang, ha? Di rin harumamay din, ha? Basta kay, nakasingaan niya ako, nagpakasuloy-suloy din, nga, ba? Naadi na kundi dito ang Tacloban, kaya ito itong karaman, ang katawahan, O garing atuloy at pos, purbida, makabirido yan ba pag iton. It kadamot paghingulang hitun serbisyo di dahini nga mga lugar. Ay, nako, pastilan. Anyway, anaton oras, 24 minutos na nakalabayhan na lasays. Inin kalmadawan na kita. Pag inanunta na ining aton baga mga bulong hitun kidney, ha? Kataliwan, hin mga painom.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sal-

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mga kuya og mga ate, an edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag Hantakloban.
2: Okay, ha? Anaton oras, may da na kita 29 minutos nga nakalabayhan alas 6. Ayan, ha? Laksigun maturas. Alay naman niya notisya, badaw, ha? May dahil ni bagadiri malilipay ng mga estudyante. Labi na itong baga mahilig paggamit ito nira cellphone samtang nagkakadahin klase. Agoy, pastilan, ha? Aboy, no? Upay man liwat ini, ano, ha? Labi na good kong eksamin ko, no? Usahay, mga cellphone na't ginagamit. High-tech na. High-tech na itong baga pangungupyahin ang sir. Ano na cellphone? Allah! Makalilisan. Ang Department of Education dinhiya siyudad ang Tacloban inagaaghat hadton mga public schools, ha? In mga public schools nga i-localize ang implementation hadton bago nga policy regulating use of cell phones didaha mga classroom. Ang DepEd Tacloban Information Officer Nilo Eder inagsiring nga ang mga eskulahan pwede mag-adopt and measures sugad ato no cell phone rules during classes, gadget collection boxes during exams, teacher control device use, and digital responsibility orientations. Ala ka mo, ha? Ang palasiya in kaparte ni Han DepEd Order Numero 006-006, ha? Series of 2026. Nga mo ito nanunuyuhin pagpa-strengthen han focus itong mga estudyante nga dito nila may klase, ha? Disiplina ngan safety ha mga eskwelahan. Yan. So, amo ito. Ha? Anbaga hingamit ito. Badagay relaxanay. Walti, baga may susurinder ganlada ito. Ano, ha? Alright. An makuri lang natin. May nasig. Kung may emergency ngayon kuno, kuya. Oh, ito nga. Baga, amo pa ito to sa kabagaanay na itong pag-i-studyuhan. Ha? Nago. Anyway. Dirigin nga tanan puro okay. May naghihapon ito baga diri okay. Di ba? Anyway, kita on ta nala. Alas 6:32 na. Ada siring ko pa man kanina. At nung naman hindi nga baga samok-samok naman dito ha. But nga sinirangan. O baga waray pa ni katitiwas gun. Ang presyo na naman hanlana. Pastilan. Ginlalauman na naman nga maumintoy ni

0: sunod nga simana. Labi na, yan ang Mayo 26. An industry estimate sinagpapakita nga adun presyohan diesel bangin ini mag-uminto hin piso nga daha 1.30 ang kada litro. Samtang ang gasolina naman ang presyo pwede mag-uminto tikang ha 1.20 nga to ha 1.50 ang kada litro. Kita-kita ko, pero may maniniadit pinakitaas nga uminto. Ay, nako. Ang mga analyst inagsiring nga atun higher global crude prices and supply disruptions nganin strong international demand. Nakakaresulta nga dahil nga projected increases. Kaya itong mga oil companies are expected naman na magpasamwa kung baga magkakaadaman at itong era price adjustments yan na nga Lunes nga adlaw. Ay nako. Aboy na ano pala kita yan ah. Biyernes ha. May na pa kita yan na nga gabi Sabado, Domingo, Lunes, tulo pa kadlaw. Ala pa planat naman kamugad to ha, gasolinahan. Ukuri naman itong panggasolina. Pero ando ni ba naman ay gat ka paguna paguminto. Kagamita ka daan na tiyo ista kura ura magkamuliwat. And still on. Bueno, anaton oras mga kaboses. 34 minutos na. Han nakalabay, han alas 6. Baka nilang kita han lain nga segment, han aton na kaboses. Kaboses late, boses han katawan, maka di kita han segment 2. Han ini nga programa. Kataliwan ni pera nga mga patalastas.
1: Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: San

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong itigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
5: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mga kuya og mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag Hantakloban.
2: Anadun oras, 39 minutos na ang nakalabay han alas 6.

pag-asa. Araw gabi, mo pa nga gabi. Atun nga tanan mga kaboses ada kay welcome nga dinhi nga aton programa Straight from the Heart. Mao pa nga gabi aton nga tanan mga kuya og mga ate, mga kasangkayan, mga kaboses. Kunaing ka man niya na gabi, wherever you are tonight, maada ka man na iyo panimalay, hadalan, labi na yan ang mga oras hinting uli, ano ha? Or, ada pa trabaho, ang mga nag-OT, overtime. O kung o sino, may nag-iinusaan ka lang din yan ha, hadakay. Welcome, nga tayo nga itong programa, Straight from the Heart. Araw gabi, nasa isip ka. Karasa. Well, ada kay again, welcome nga rin nga programa Straight from the Heart, where every heart deserves to be heard, because it really has a story. And every soul deserves comfort here on the program Straight from the Heart. Well, this is your kuya, Bob Apelianosa. And for the next few minutes, let us laugh, reflect, love, and heal together here on the program Straight from the Heart. Because you know what? The best messages in life are the ones that comes straight from the heart. 44 minutes after 6 o'clock. Ada kay may danato didi. Yan na, Biyernes. Ito nato Straight from the Heart. It's Monday, Wednesday, Friday. Yan na may dalot nato surat didi nga pagtatagaroon. Nga iging padaray ni Tikang Inusa nga baga nagsusubaybay. Hindi nga itong programa Straight from the Heart. Dini ha B107.9. Kung may dan yung mga surat, pwede niyo ito ipadarangan eh. B107.9, na di kami namumutang Halukban Street, Tacloban City. Hindi lang may tugmang mismo itong San Fernando Central School. O sino pwede niyo padara ito ipinagi ha email, ang iyong mga surat. Engineer, isurat daw dida itong aton email address. Ano ha? Dida neron yan. Para itong gusto mag-email din ito natong programa Straight from the Heart. Ikatulad ito ang program nga Straight from the Heart. Ibutang dito itong email address nga niya estasyon. Kaya para kung may dahira mga surat, pwede nila ipadara dito. Butangan lang dito to the program Straight from the Heart. Yan. Okay, kumusta ka mo dida mga kaboses? Mopay nga gabi otro ha iyo nga tanan. Dini ha Tacloban, First District of Leyte, Bugos nga probinsya ng Leyte. Mayang gabi diha sa atong mga higala sa Ormoc, sa Isabel, sa Kananga, Albuera, Baybay, diretso ka tos Merida. Anakay, mayang gabi ka ninyong tanan. Okay yan na, trataron tadayan ini nga ato sa kasurad kay abad ko. Naginulat na ko rin niya. Kanina punta ni. Gano mo kita. Natrasar kita. Ha? Okay. Ini yan natin o surat nga nakarawat natin para hindi din nga programa Straight from the Heart. Ngayon karoon niya i-share nga nini nga itong programa. Nga nito nga dat millions of listeners sini nga programa. Viewers and listeners. Kaya kita na mabatianggod kita ha live streaming. Ngan sugat man na Facebook kana YouTube na babatian ngan nakikita. Alright. Simulcast gihapon ha kaboses TV Leyte. Okay, basahon ta naton surat ha. Adi naton surat. Ha? Dear Kuya Bob. Yan. Good evening ha imo ngan ha ngatanan nga listeners. And Straight from the Heart. Ako ngay Anhileya,
29 years old, and honestly, yan ala ko nagka-courage nga magsurat ha imo program. Wow naman. Ay, good God, look ka. Tao lang tayo. Kuya Bob, life has not been easy lately. There were moments nga feeling ko everything was falling apart. May mga tao nga ginlauman ko nga diri mapapabayan ako, pero hirap pa ang unang nawara han kinahanglan ko hira. Uy, kasakit liwat ha. May mga plano ako nga waray natuman. Ha? Mga relasyon nga natapos. Ngan mga kahimtang nga nagpabugat good han akong dughan. Pastilan. Well, usahay, nagpakiana ako haakon kalugarikon. Why do painful things happen bisan diri man kita nagmamaraot? Pero samtang nag-iisahanon ako nga nagpapamalandonghan akon kinabuhi, may usa ako nga nabasa nga quote nga dako an impact haakon. Nagsiring ito. Sabasahon tayo ni nga quote, ano ha? And quote na siring, keep in mind that everything happens for a reason. The bad things in life open your eyes to the good things you weren't paying attention to before. Wow! Maupay good man ito nga baga quote. Ha? Actually, tinuo din eh. Well, ngan dito ako napaisip, Kuya Bob. Bangin tinuod nga may mga kasakitan nga kinhanglan nato nagian base makita nato ang mga butang nga dati diri nato na-appreciate. Like genuine people, family, simple peace, nga ng blessings nga adala gali permi, pero diri nato napapansin. Ayan. Pero bisan maarma ko hiniya na, diri gihapon madali ang pag-move on ngan pagbangon. May mga adlaw lagi hapon nga mabugat ang pamati. Kuya Bob, paunan unaton ma-accept ang mga bad things nga naitabo haaton without becoming bitter. How do we learn to trust life again after disappointments and heartbreaks? Naglalaom ako nga mababasa mo ini ha imo programa. Kay bangin diri ako o bangin diri la ako an nakakabatyag ini. Thank you, Kuya Bob, and more power to your program, Straight from the Heart. Leia from Tacloban City. Leia, para imo, ihatag ko ang ending ng usang awit.

is when we touch. The honesty's too much. Okay. Mayroon pa kita, you know, ay, 4 minutos pa ako sa mag-alas 7. Hello there, Leia Mupay, nga gabi mo. Well, thank you for writing me that letter of yours. Tanim mo yan ang sitwasyon. You know, Leia, nagpapasalamat ako ni mo, Karens, in writing your letter tonight. Kay di rigulo at basta-basta ang pag-amin nga nasakitan kita. Diba? Di rin harumamay. Di rin mangguntanan nga tao kaya magsumat. Hanira tinuod nga gimbapatyag o ginaabat. Pero, maram ka, Leia, sometimes, life has a painful way of teaching us the, you know, the lessons nga diri kaya itudlok han comfort and happiness alone. May da mga bagay, may mga moments nga kinahanglan mabungkag ang aton expectations. Basila naton makita ang reality. May mga tao nga mawawara. Basi may barula kita kung hinugod ang nagpapabilin. May mga pagsulay nga maabot. Basi kita may baro nga mas maringon kita kaysahan mga aton ginuhuna-huna. And yes, it hurts when the very people we expected to stay amulog diton una nga nawawara. Amitong una nga nalakat. You know, masakit man kun ang mga plano nga ginaampo naton indiri natutuman. Masakit kung naghatag kita hintinuon nga gugma, panahon, ng pagsakripisyo. Pero diri ito na ibabalik nga daha aton sugad han aton ginuungara. Pero Leia, let's try. Please remember this carefully. The painful chapters of your life are not the whole story of your life. Sometimes God removes certain people, certain situations, and certain comforts, not to destroy you, but to redirect you. Kay usahay, Leia, samtang okupado kita, hapaghawid ang mga butang nga diri para aton. Diri nato nakikita, we cannot see the blessings that are quietly waiting nearby. Mahin niya na, tungodhan imo mga eksperyensya, mas nakita mo na kung hino ang tinuod o kung genuine, mas na-appreciate mo na ang tinatawag na peace of mind. Mas nakita mo na ang value and family, ang tinuod niya mga sangkay, ngan ang tinatawag na self-worth. And Leia, one of the hardest lessons in life is this. Diri nga tanan nga ending is punishment. Usahay itong ending, usahay ni nga proteksyon. Diri man dayon natun maintindihan yan na. Pero may mga butang, may mga bagay nga later in life natun na ini na re-realize ngan
nakasiring kita. Amo nga ni, nga waray gintugot at Tuhan Ginoo because He was saving me from something worse. O, di ba? Well, kabahin naman ang imo pakiana regarding your question, how do we trust life again after disappointments and heartbreaks? Well, Leia, I would say, step by step ito. Diri kinahanglan kita nga magmadali. Huh? Because healing is not a race. Huh? Allow yourself to cry kung kinahanglan nun. Allow yourself to rest. But never allow pain to convince you nga waray ka na. Waray na pag-asa. Waray na value ani mo kinabuhi. Or waray na maupay nga may tatabo ani mo future. Don't say that. Because you know, Leia, the same life that hurt you today can still surprise you tomorrow. Again, Leia, ayaw good to guti nga an kasakit in maghimo haimo nga usang a bitter nga tao. Because pain can either harden a person or deepen a person. Well, Leia, I would like to tell you that you better choose to become wiser, not colder. Huh? Choose growth, not hatred. Choose healing, maski kung ito ay mahinay. Huh? Kay ang tinuod nga kusog, the real strength, diri ang tao nga waray nasasakitan. Ang tinuod nga strength, amo ang tao nga bisan kun nasasakitan, padayon lagi hapon nga nabangon. And you know, Leia, I would tell you are stronger than what you think. Kaya katapusan, life may break your heart sometimes. Pero diri ka reksingon nga, tapos na ni mo istorya. Sometimes the broken moments are the very moments that open our eyes to the blessings, people, and purpose we almost failed to see before. Well, this is your Kuya Bob, Leia, reminding you and everyone tonight nga even after pain, na maski kauman itong kasakit, life can still become beautiful.

0: Bueno, mga gaboses, dinitalaliwat anay tapusun anaton programa. Gaboses Leyte, gaboses, or boses han katawhan.
1: Ngayon,
0: ngada naman itong Lunes, uy, ha? Ay, Biyernes kita yan na, ha? Thanks God, it's Friday. Until next episode, the Lunes, ada kay inigihapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Ang nagsisiring salamat sa niyo pagduyog ako niya na gabi. Dinining atong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. As usual, your Kuya Bob saying, take good care of yourselves. Stay safe and stay healthy. God bless us all.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is light and easy. We'll be right back.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.